0: mbir bop la waye sey beug la ci aju mom alal joju la lolou day leer ñu xamni am nga soxna mu jeex waye dañ lay joxelo fi 36000 25000 waye bo ci yame xam lolou leerut te ci salaire mom bañ ko fassé nga joxe ci ngou am nga soxna mom bo fa yemon lankit sa soxna fu mu meuna jëm sa soxna ya ko yelif kon melna ne don tahdid alal sey su baba nak lañuy wax sadaqul misli fofu lañuy wax ab jank akub jek man nañu wuté waye aqallu sadaq ñepp ci yam ab jank ak jek ñoo ci moy li nga xamné mané suta maye jigen té cèn té alal ji agul fofu té loolu it jafa jafa bi ci am moy al buñ ko xolé ci rubu dinar day soppiku day soppiku tay tay bi moy ko xol fimni ni bo don xol rubu dinar matna 45163 francs tay wa rubu dinar 45163 rubu dinar ben gram or la ak sumunu gram bo xolé ndeg gi li la la jox 45163 dandu gu muy dandu tahdidon ala li sey mo gëna jappandi boba ñepp noppulu ku ko xass jox ñu xamne joxe ngo teet loolu lañu seen bi digaloon joxe ab limni li bu ken wessu bu ko day man nañu xol bu de ko womal ñu ne 3 ku neew doole 300000 bu de ko womal téméré jooni masal bu ko dawe nak boko xasse joxe joxe ngo amna ay kilifa yo xamne amna alal juñ wax ne seen kër loolu lañ fay joxe kep ku fi wut soxna loolu lañ la laaj bo joxe lu ko ñu delalako bu sa soxna ñewé sa kër nak loko dafal ya xam loolu am solo la dana tax goné ñame dug ci soxna yi bu ko defé goné yi tok amuñ borom kër jeex su ko defé nit ñi and di jaamu yalla njabor gi di yokku bo légué ñu am begum yaronnabi sallallahu alayhi wasallam loolu am solo la limay mujjë mbokk yi moy sopp nañ bu ñuy fass ab sey ñu diko fass ci wéru kori sohna aisha neena radiyallahu anha ci kori lañ mo may sangu bindé fi ci kori lañ mako jox ne ana ban soxna mo gëna xej ci mom motax mom kum ma sandi maye ci njabotam day dak sawal day dak wéru kori sopp na ñit mu nek aljuma guddik aljuma wala takusani aljuma ndax takusan aljuma dañ fa yaakar waxtu wiñ nangu ñaan bis aljuma bis barkel ci la yalla bind adama ci la adne tukki kon sopp nañ maye ci ngonuk aljuma wala guddik aljuma alhamdu ngon bu jant bi xasse so ak wéru sawal lol dal mbok yi moy limu don teunk ci darsa bi di jéggulu di balu ñepp ak di ñaan yalla dafal ñu tawfiq dafal ñu jamm dafal ko suñu rew ma ngi jéggul di balu ak serigne mouar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Batu jamu bi wote jam len di ak wolo du
2: legi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bu lu ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bu faté bëss na cloche bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam mom
3: assalamu alaykum
4: ñu
3: di ñi ci leen ba

0: yakununti gen bu dehrotul ustad solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak aksi nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Jant BFM
1: ba du jamm bi wote jappelenti ak wolontou andak yakar
2: bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko meuna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
3: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisare jam ci sen bir ko day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xamé jël muné man xam nga luma ko may muneko dédé muneko lu yalla dogal muné xam bo bëggé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol motax yonnent bi sallallahu alayhi wasallam di wax né na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
2: yasagum allah khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
0: jant bfm
1: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: mbokk yi nogi sax sunu nuyo ci nuyo yu terdi yi fi jaar baye ko ci abdul ahad ak simon

waye nu yob muassasa bi ñu jaarale ko ci sunu serigne sunu xarit waye sunu wadare serigne ahmadou makki di sunu turando itam ñu koy ziaru bax ak sama wadare bopp yi mu feggol legi la ko fi gis xamna betna fi lol moy serigne mustapha mbacke mom serigne tierno si muntaha di ñaan sunu borom nak jotaay bi digeen ci tamu lepp nu itam nu yaakar ko ci yalla nañ ci tassé ak lola di barkati cheikh al khadim wolofal wi nuy jëk jang ñu ko jëme ci joy yi magat cheikh abdul hadd xam nga magat mu dem ba ki ñaari man na tabbi ci am neegam di waxtu waye joy yi liko taxaj jog deug deug moy ndaw gu tilim ko xamne dafa sank ndaw gi ba lepp lu ko yalla abalon rek gis na ne mu koy tambule ñak mu di ay tank am xel carton ay beut ay nop man ala lepp mu ko ñak mu xam fim jëm nak mu jégué ko lol mu gessu lim rombu lepp tirim fofu nak deug mu ak waxtu ak jaax le mënu fe ñak lolou moy sama joy bop yi may joy tay ji bismillahir rahmanir rahim mo te ma faf deug mu tay sallo khalat aka joy ngir ndaw gu jeex tak ci moy jarna deug mu di joy moté ma faf deug mu tay sallo khalat aka joy ngir ndaw gu jeex tak ci moy jarna deug mu di joy Allahu akbar dunya deuduna ki yefam yo bali sa ndaw bamak ay ciir yu lotte goy tolono ay fan kono niew doore gi dana ñew bokon ma wedd diko cey man adina mana joy katan akug wir sawar bay teb di jog aka dal la nekke won tey ma xey lompañ ba ciir yi di goy tey darra neexul fi man luñ togu sunuma yote ma mos ci ab tibbu sak put bañ ma dal ko fa woy ndomas gurok cielu yapak pambitere ci yam geñ yep dem lo ca josul dang ko bes bamu noy aw mefrela luma sheikh da koy luguj lu deher ma yabbi neexon ma am ñamuñ baxal bamu soy yaram yi boole ci dis ak metti guddi gu jot nit ñi nelaw ma fanane xole geud yi di joy docteur yi ayema kaane diiw gi ayo xorom motax ba sa suné may niw doletay gëna yoy jant bu nek tawatam day tok ba tank yi gal geut yi leundum xel mi far dem woom yi tejj ba noy aw jakk lay joggé modoy ñoo ma doora taxaw sa ngeed li geej na ma xam daaw wam dafa toy aw jakk lay doxé sa waram yi dongu batay aw ngad la xey di jos day lox ba josu bi juuy yet we di say tank modoy ñoo ma doora taxaw sa ngeed li geej na ma xam daaw wam dafa toy subhanallahi ci wa jo xamne da nga dox ak tankam ba mbakol subuhun adina mala juuy tay ñak nay arna do ay natu ko ki xarit say nawla tay ñepp lompañ ko fa gis mu ngi joy ay lap tok teretan te fonk ken ñewatul tay geje nak ñepp ko laaj loñ na tejj na yoy sa benn tol musla boy ndax ndandi la sama mbey day jelli xuru waye tay salewi yepp ngi boy kartan ganak dof la buy ñew do ko yek bu deme kartan ganok dof la suy ñew do ko yek bu fabo bay dem du taggo te kartan mo taxan bama fuuy tay dunduna jop kon safan wi tuta fu dess jël pepp nak jël pefet man na waral maga joy ku dem ma dem ku demul mag dem bu faatu jote ku faatuul yaqku way nak nagu jotna te joy ngir say morom buñ jere bey sogore jere bey sogari wul meemi bey ma mak ci askanu sey tey negu sey ak wege jafu ya mag desatul jaxrew ye de jël na len tey leuf desul ndara joy

0: tay luma da bañ ci sa keur lepp ngi di fi am xamna ne de rekate sa keur gi def keuri loy leg leg mamar teud fi day wote kenn du ñew ñepp ngi ci sal bi di setal film woy mané woy xamna ne de rekate sa keur di rire ki way ak fecc ak tatchu adina jara joy xamna ni de rekate sa dom yu ndaw yu jirim ñewantena faatu si ak ndey xaw ak mati boy xamna ne de rekate sa dom yi tas ñima len dencel ci bokku gi ngir seen seer yu fuur yi te ngir seen seer yu rew yi te fuuy xamna ne de rekate sa dom yi tas ñima len dencel ci bokku gi ngir seen seer yu bon yu te fuuy xamna ne de rekate sa dom yi takki tubab sheytaan def na xojok xey bën sa wuyu ndoy ma bolé won nak ya jaay say gatt dimbali len bañ tukki tay ñogi ni war bokk gep di fuuy du ñokk ak bokk tay ji leuf du ñew leuf du xew bañu ñew du jaal du ngal len du ndawtal kenn du reba ñu joy du ñokk ak bokk tay ji leuf du xew bañu ñew du jaal du ndol len du ndawtal kenn du deba ñu joy am ak ugu wer musibam ndaw la man na waral muy moy ba xey de ci ak moy tabinaari ne woy ngir ndaw la am doole am man du ne xeyilif sheytane xeyna yilif ndaw ñep adina juuy astaghfirullah te ma xati yuxu ci kaw kuy joy moy warne woow mba mu yuxu ne woy xawma ne adina lum xey jox la num mana tol day gontu nang ko cim cim adina mata juuy joxon na ma tar bu and ak bayre jox ma alal jigen ñi wut sima may tiaxan di rewako fuuy fona bamay man te moyna faati waxtu bu wer dog weru kor foyesak ndaw teema deug mu te joy sa xeyma weyna ci ay neen ak fo ak yefi ndaw ba ngont ñew fekk mag magat ba ci ri di goy am xey akum ngont duñ yam ndaw gi moy mile xey te mag gi moy ngont xey mi te mag gi moy ngont xey mi taxna dund gi soy ngir xey mi naaj wa taxon sambay ma dar rasatul ba ngont ñew ñax ma raw gancax ga yakuna goy man joyu mak mak limay joy modi ndaw gu tilim ngir ndaw lu fis dund aslef li ma dal dula joy man joyu mak mak limay joy modi ndaw gu tilim ngir ndaw lu fi dundu aslef li ma dal dula joy dunya keuruk joy ku tabbi joy ku joy yulitam ba joy di jot faw bis xey ñew nga deug mu di joy kuy tabbi keur tabbi ci joy temu farlu ba suy gennat di re keur gi moy dunya ku juddu di joy ndem li ra joy mam mi yendogul ci adina bis kon man mi jeexal damay noppem dama wara joy suuf sa ngi ni wote ñi sax nañ fi jooni bi at jogu wuji ña fukki at ñe juddu mu juñu joy ñe sax fi téméré at ñe tok ba denc ci jabar ñe de ci seen biiri way jur juddu wuñ ci ba joy tay suuf se ñem ki ma gën ñi xey di dox ci kawam ku melni khairul wara fum te de soppey joy suuf amatul ab yenen ba ab nabiyyu amul tay ab sahabiyyu mba sun waji ñepp di joy kuy dox na dox ndank bul reey reey lu no mana toll kuy dox sa kaw yahi mam ndankul woyof lu te joy ci yalla nit su xamone suy de ko koy xalafa label ko mural ko ay awram bala nit te joy fompal ko yutam ya sañ noppam ya takki yoxom takkal ko gemmeñ ga fuddal koy ciiram bamu noy label ko gettel ko sangal koy ciiram bamu daj julé ko dem rob ko fofé doora del sidi joy dana waxamo ki kamuy don té nga fof rafetal ci nit ñi légué bi sey ñew nit ñi ñew dila joy digënté ab liir akum niw amna mbir yu fi am déglu luma wax lako ndax jarna xalat jara joy ab liir raxas ak laxas soroxol la ñëk yebek ab niw raxas ak laxas fafsuli bokku ye joy fan yi laxas tuddu ak feenu yi laxas dila rob ab dig bu neew la mo yaw niw te nga deug mu te joy digënté ndokk yalla kum jaal saasu niw la xamal ku judd rek deena man joyna bala ñu te joy digënté li xamu ko kabar dana fu bëreel misal mu tax ñepp xam ak dundu maytu mu soy abler dañuy nodd ci nopam li xam ci mu doy ray bob ba tafli wuturam ñaanal ko nenne ba joy suniw ba teewé amul noddat li xam amatul imam da fay jitu kabar geesu bokku ye joy digënté li xama ngok ak julli waaju nelaw ci bi digënté bu yéwo gis lu koy taxa joy bogul ma dunya waram yeek nakt ndaw yi mu yor kuma yutewul lab ci dunya war yi taxna ma yoy cey adina yi mbam mu ndaw lo kottu kottu duté bis ñew nga dételu mbam kay yagna mëna juuy juuy nay damel juuy bur juuy garmi juuy serign juuy jongam ak tarba motax toli garmi ya boy bur ak damel baraga teñ dak lambati la wax pal yep jeex tay moyal dootul wërelu ji pey cyandela yep ak ci fatim ak ci yasina yam ci yep tay cial merol de la taxnañu soy bereb buke mbam la dunya doko jekku batte ga gontu nermelu tef nay moytu ndamalu yoy derabu nay yoxo liñ am kan ku jog ne serex khalama ndir badjo fo jaar jaar ci liñ mamu woy wur yep nermelu teji wada yang ne neurem de rek def wada kum galgal nu gis na nga toy bur bu mi keur bur ja xaw keur bu mi fepp la far tay ma yokor kumba ndofin khabru yang fañu woy setal ñu da dagu tay war ay karor fuñu jëm di rang ay naru gor ak par yu mastila yoy ak mbongu ak weldu ak jakker yu xof yu nu tek mbagn tek di ciej ay deegal ñom ñepp lañ muju joy gentel na sin farna njambur daane neegi bawal de gentel na sin farna njambur daane teñi bawal njaaxom la siw naka jor jeexal na neegi ma yoy neegup dorobek li ngeer ak jaafu ñey xalayam ñafum ki won dembu teji de waral bañu yoy de jël na ko xamne fum addo dagam yebe dam rongoñi ba do la yaada sim cerem bamu toy de jël na ko xamne fum addo ku nek di lox fum ne jala ñepp boof kum soxla yootu la dey de jël na jaay tar ju taroy tara tey wuti de jël na jaay tar ju taroy tara tey wutu tur kuy upp luy beslu ñuy diw ay la xam bamu noy de jël na ay ndandi jeexal way sawar telefon seen tol ye muslimu yaay seen benn surgadu yoy subhanallahi nilen allahu akbar ndox yaangi ni lofu tatan faw de muju sey tatan fi ngeum yalla ak wetal ko topi ndigal su elege waji soyib say bagandana tay negum nawet wujanak ay negi nor bu tawé ku wajulon ab nawet day senne mbass wala toy ngir sebitel de da fay xey dotti malako wax do seru muy mangi xin tey de numbati mu xoy way bobu nek tenama yandor bu guddu jete nit ñi nalaw ma fanane xole xojju ni loy baxal bonal jubalal deungal bebal ragalal topal ndigal yi moyal rexal ba kekute joy bu kenn doon am ci dunya faw ay mimitam kon cheikh omar bandi gar nonam yu duñ ko fa woy xexam na l'islam ci foot ak yep gox yi ko wër toro da bambado ak way bax ñepp ko joy ma ba nga res somb ak kangam yu reey yi ko wër serer sa xey boom ko mok daanan yi adina juuy damel ba won samba yaaya dess ci dex ka fa ndar da gedd daanu ci bir la faatu rubuma soy satin commandant ba won ci es jeri jora ko reey ngir bagn notel jeri jor ndela taxan duñu fuuy ceriya ga mbul yama bopam ba nga dess ci tugul bu ngay la lambay ñakar almam bi jajj ga dey la jor tuwab yang ko jor ay wal mu daanu ci kaw malaw patar ak suger keur sa xewer diko joy rekiti sey xuma dess tay samba sadio ñu xey yalla ñëfeel yag deretam taxna diine joy taxna diine di joy alburi njay saxu nak de moko lalli mu wey ba dal ca doso malakam de ma ñew ne ko ey palum bayar galat jor tek ci may samaram garam ye geewal ko sofu sambe mang fañu woy musse buré nga fana non jajji buré fa mo taxon ko jor fande tay ji gille xeyna ko woy khasar na tal nañ ko ay gor faatu ngir biri may bañ dakna la ci yasin taxna ay gorotoy samori ray nañ ko fab jëmam mu lak mo xam samori ray nañ ko fab jëmam ja lak mo xam te mo taxan guiné lampe diina leer fa du xoy kekul be leer wuté nak building yure yetugal su ngour saxon kon senghor labbe soal du ko joy bañ kat ya tay dekk nañ suuf te ga set ci sadam te set ci khaddafi dunya warna yoyele kuy nelson tudjon nañ ko ay at barki dembu la de ngir bañ notel mandela fal nañ ko bour sa ko joy way kat yi ak mbeuri ak jeri ak ñi melni ki ñom su ngeen ma deglo ma wax leen bir yu leen taxa joy yow mi misik umu kalsum taxna ni ay niti nit khayfatu bis bañ ko tagge misra yu ko di joy yeen sa xana ko sa xel dañ ndongolo da nga dal ngir barki dembo laway major ma dem diko joy yow mi xalam tay guitar te nga xalam ka ñuna jome guitariste bobé war na la taxa joy football kérok foye faato la ko bayyi bu wër ay soori soorale li ndax legi adina joy yow mbar da ngay fecc feccal ndax te fatliku wo tay son señor barki dembo ngeen demal diko joy yow animateur bi lay tek way fatliku wo infa ma xey dem te way kat yi wayen diko joy koriane sen demba jaak musa ngom ak jagambay ndey mari njay laane dembo taxna gawlay joy lo nek bay fatte de jël na waju lu sut ci lolo fouf gën la ci asaf so xamant daga joy deggul ta joy ahmad al bas nopi war ci la yow ngir ndawu jeex tak ci moy jarna deggul joy wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa alihi wasallam
1: way wa am solo wo di joy magat ta lambo ay waray yu bari yu am solo ak xoromu gimbole waye nak dexeñ gim dexeñ ay waati wolof yu bare bare setlu nañ ci lu mat wala lu jégué téméri waat yo xamné du waati tay waati dembu la yo xamné bu ñé waat nak moy jamhu baat bu bare señ gané ay waat ko xamné da nga don seppi waati wolof yi ci biir rek yakana da nga ci mëna jarñu lu bari niki bur yaak niek yeek sey ak jafuñ ak darobek ak turi pal yi nga xamne woori ñeek ya daan ko am woori itam ñu fatlikou ne moy jamhu bur bu bare pluriel bi woor lay doon woori ñeek yoyé ndombay ñan tak niki damel ak yoy yep tud na ci yu bare bare teñ ak ya ci aju kon way wi fess na del ak ay waré ak ay wat waye señ ahmadou dañu gis né liñu fi jor ci ay way xamna duñ mëna jallalé ndo lepp way du dana ci am yo xamné mom da nga ci tuddu fukku mba jurom yari way ngir mosal ci bokki la ci dess xamna ñu top ci lako waye bi ñuy wax mom way wéredi ñi nga xamné dañu am wéredi xel bobu mom ragal naane dañuy jallé lepp ndax waré wa am solo ngi ci té dañ leen rombu ci mbéddi mi té war leena bayyi xel ñom itam yaakarna def nga sen avocat wax ci sen lamine ndax lélé nga fekk ku ñi woyep dof mu tok fi biram nga japp ni yegut fekk amna lu muy yegg ci biram yaw nak bari nga man ba dugg ci bir koka sangu ci biri bagasam lamuy yegg nga wax ko ci away lañ bëgg nga netlé nuko
0: waye niñu ko xamé té mi né ko ni moy dof ku gis kenn ci mbéd mi gis na fi dof rek nga wax waye ñu woyé ko non way wérédi ci walu xel donté baat bi dañ ko tuddé yoon waye lool rek mako taxaj bismillahir rahmanir rahim xassida gi nak liñu pousse ci way ko dañu genn bis bo xamné ci Dakar la mu fekk ciaro yi mu taw bay doora yeb yebal non rek ma genn dox yité jugat am kuma romb ko xamne mom ndeketaw bepp ci kam la sotiko mu mel malokan wu doyo doy war wajile lamb na sa pa sax am luma genné diko ko jox waye taxul ma ñimé ko lol ba man ko jégué ba man ci lolou nak moma japp ci guddigi ba mu juma juk ligay xese gi far and ak yu bari yo xamne xamone nañ ko ci lu jitu ñuy tassé koku naka jek da nañu leen ñewant waye jëmmé sos xasside gi mom mu ngi sababo ci sunu yëg yëg ci kwa joju bismillahir rahmanir rahim dama genn bis ciaro yi di dox rombu ben dof mu tok ci buru xam jël ay yoxom faste ci wagam dama genn bis ciaro yi di dox rombu ben dof mu tok ci buru xam jël ay yoxom faste ci wagam té lég lég mu ré lég lég mu joy raflé wanko wër ma ngay lox kérok da sédd bolé ak taruk lëndëm wérul wayé téwul nak mu dis gor ndé talalul loxom kenn toñul yit ñatogon fa ak wétam yaram wa nga soño soño du dalu du basang télé lé mu taw ndaysan bata suxalap ëmbëm bu xifé popel lay dem amul ndey jukoy tibal fanuy keppi dess lay dem falay fekki aw ñamam teyit man la wax day mujj dem lek ñamu bon wu am yaari fan wo xamne baaxul ci ak wiram namuy def gisul yaayam teyit amna yetti at yu mat sanguul lum sol da koy far ci ay seenam bu jaykat bi sango ma bu jaykat bi sanne mango mba sax orange bu nepp mu daw keuf ko noné sax la koy lek ci taxam ngalaw saqi nit daw tabbi neegam ne kap tej mu dess tay kana yal wante yey dal ci ay geutam endaysan borom bew dal mba pot wala sagar da koy tegg lu reuy motax mu koy bolé ci eumbam da fay waxtu fu wété telélé mu merdi xul té kat amna nday am bay bam rak am magam bamuy wër la bok ak ñepp bis xey ñu dal ko ber yeway wéré dé tax waye asgor la won su gem rakam do no negam jabar jangi sey fenen te ndom sam amone bobé batay xolou koy geutum jurom yari dof lan fek tamba ñu rendi len ba jël seeni awrak seeni yur li ka daw yaram daño butti ñe xar bopi ñe ñe ñu sanni len ci ay kër yu kenn dekkul ba ñuy xex ñu doora xam gisal ñaata yoon lab dof di xeyde ci ab tabax bu yegul ba am ay fan ba fay xeynte kenn du xam gisal ben dof be faatu leelan ci ben xur ba fay xeynte ab xif rek mo sank ak dundum gisal ñaata yoon lab dof di xey lek ñam bu bon ba febar ci ay at kenn du jog saytu ay mbiram gisal ñaata yoon lan fekk ab dof mu xey wasin té kenn mën la la xan kenn fogul ak ëmbam gisal ñaata dof ngay fekk dus kumba mbaatu bey dañuy raflé noné rek di dem ñepp gis payam gisal ñaata dof ngay fekk duñ jekki duñ ñelaw dañuy dox ba dé do gis kuna xamna bamélam té gis na fi ab dof té gis na fu bis ab dof bu am benn goom bu reuy ma ngay wakato kay waxtu ken saytu wul biram li la tax ma jog tay wo etaye ku yalla ñor ñu bolo taxaw ngir saytu jaay yalla yi ñu xam wo wallo yeen gornu mari yomi walu len e way walu len askor su xey ñak am xelam te gis ngeen fi ef yo xamne te gis ngeen fi ay dof yi ku len fajj ñu daldi wir te xam ngeen ne mbolem dof yi ko teye dootu dem te gis ngeen fi ay dof yoy ku len fajj ñu daadi wër te xam ngeen ne mbolem dof yi ko teye dootu dem nda dof bo fi gis muy dem keuruk nit la bayiko nda dof bo fi gis muy dem keuruk nit la bayiko ku wër delu ci bokam xarit xel da fay xalam te gis na ko fajj mbamam te gis na ko fajj xajam fajjub jambu jobam fajj golom sax fajjub xajam te gis na ko fajj mbamam te gis na ko fajj fasam fajum jambu jobam fajj golom sax fajul xajam te taxtil mu fajj mbokam mu xey ñak am xelam ku fagn mbam fa djub xaj bay nit andul xelam ci li sax ci lay faf ñaxé askan yu may waxal ñu daw lepp luy tax nit di xey ñak am xelam xelay ganjerum nit xel la nit am banot ma feur xelay tax xaleb nar not gelem bay xecem nosam xelay tax nu wulik naga war xacc tay dañal te xam nge du masum nit ci dole ci agreem xelay tax bal islam tek nu jef waju ñak xel asal duto am aw yiwu ci dotul yilif kërëm xelay tax nga xamé mbax xelay tax nga xam lu bon xelay tax ba nit xam leuf ci bur yalla ak mbiram xelay ndab la xam xam tabbi ngir waju ñak xel du xam leuf du am leuf waju am xel ami yefam xelay leer gi nit xey tedde motax ba adamun bi sangu malaaka ak jinne iblisu ñak ndam xelay tax ba nit rek kay sangu nit lu wessu nit xarit lo fi gis ngir nit la ngir moy yorom xelam xarit ñak geut mba ñak warama geun nga ñak am xel xelay nit nit nitey til ci agreem ku jangon wala tulqu bi aydikum ila ku jangon wala tulqu bi aydikum ila da ngay xamne kon ku yaq am xel yurul ngamam ma wax yene mbir yi tax basul ndaw ñi xey dof ñi lay rab la ñi ay rab la rab yaq nay ndawam dofa rab dafa yuute ak dofa rab ci yene mbir nañuy moytu yamba daw dorok bayyi ay mbiram dofa iru ak bob fi su ñoñit dana ci ñew damay jëk way ki sangare yaq ak dundum bu ken foni dinia day rayum xel di yaq xol lu ray xel di yaq xol ku koy def du nit ndaxam te alcool alak naw gay ku koy nani dotu wir lu way xam lu del wer jaay ko ngir jënde ko wiram la rek les di yaqal nit ci xol ak ci ay xëteur ñi xam neñu day dem sax ba far gatal dundum te di dis ku koy nan man de ko dis te tar ndeluy fuk beut mo gën ci nit luy fa xam xelam gisal waji nan sum sum ne xën dang ci geddi bay nelaw bay xaran sum sof na lol xel yi lay gëssam amon nako mandim seung far deur di yeg yegal ñukoy tacc muy taaso ko saga ci ay eutum te am nako nan biñ daanu bañ sacc lam yoron te muy lim bu reey bo xamne mo yor du ndeb kërëm amon nako nan champagne de xexo ñu far ko reey solar sa ko jam ay paka ndaw je ko ñak jom ko nan ros du rus nit do tu rus yalla do tu rus njabotam ndaxam man na sey ak yaayam ak magam wisik yak falak da yak am xel balen dorok ko ka gën ko ka yeen fop ci xel ak yaram te gis na ko nan am ñollu da man di bay teureuf xalel ya ko soti ndox mu fa yak ay siram tay amna dof yo xamne ay wirdu lan yoron barawhan ya dof lo len ñu xey topi ay xërem gisal ben way bi wirdu abdir mu summi ay mbubam summi tiayam genn neegam di dox di dem te kat bañ ko laaje neena suuf se ko atanul malaaj waji kon san suuf la doon sump ay ndegum te dal sami ak rawhan yi liñ sank ci xalel dorok mënti ko jot faw dof du lu neex xam te say jak tax nas cham disiso ko say borof krus am dofam day metti ngir yombulam pajam gisal jenn waaji yoxu tay dawtena gisal jenn waaji yoxu tay daw di wertena da fay baña don ab khutbu ki sinu nang dofam te am khasun khas khas kharit khawu num saxal ludul ndof jeelal aw turu leer bayital samam te tas tas na waay bam yoxu xat ci mu tas kërëm te tas mbiram ak soxnam ñuna deet mo tas xelam kitil ak katal ak mak jal jal ku koy zikar bu seet lo waran naare da fay bar yu saf xorom te ak nasabin ak qahtarisun kulen bawul da fay muju rek fab ay eumam daanu ci senam jaxay yaay dox taxtilu dof loona ay kurel jalal jal na fi bammel te dof lo ñu am xorom gisal waji teñ neegam ba abdir mu mbeuk daw tena mané ajjabaru matay ci ay eutam ko ummu musa yaayi xalba ci ay kurus mawo man ke bindon yaayi Musa te yor mbiram ku fi wa afaritun min al jinni man mawo ke bindon afaritun te yor lepp wursagam dalal nak te tay soy sakku mbir ndax ku watul xere ak eppal ak yakamti loy sakku do ko am faral nopi yow bas wax bu ni wete am jeriñ da fay doy salatun yalna dal taaha ak ñam allahumma salli ala rasulillah
1: am solo wo itam di way wéré di ci walu xel nga xamné ni nga ko waxé ñu bari ci nit ñi dañ leen di romb rek wayé nga taxaw def ab gendiku ci ñom bayilo nit ñi xel ci ñom wayé itam nak li ñi wax diagnostiquer nga xol tawat ji likoy sabab ndax mbir mu né itam do yeeram waji rek wayé da ngay xol lan mo koy safara li ñi wax fegu mo gën faju yakarna amna wayu jëm ci lu wet gog nga gis ne ñoñu ñi ngi leen di rombu tu bayiwuñ leen xel tay bayyi xel ay bayima di leen fonk ko def ay yef te ñoño ci gënona yayi nga wax sen tu mu ranké ak lañuy daj waye itam nga wone ne lu metté ni lu koy sabab matna bayyi xel nga tuddu ci ñi jëfëndiko tamuy yaq am xel ci xéti drogue yi ak xéet yi ñi naan tamuy takalé nit ki ak sagom ndeke bako yalla di téré téré wu ko rek térek aramal waye ndeke dafa am lor juna ci biir jo xamne matna watandiku bu baakha baax nga wote jeme ci ne bokku na ci li nga xamne man nako jur moy tour yi nga xamne moy talsam yi talazim yi nga xamne da nañ ko faral di jefandiko muy chine yu bari yoy ci biir tour yi te du tour yalla wu leer wala tour wo xamne dañ ko boole ak leneen lo xamne wurtu and ak mom wo ci ay jinne ñu bare bare itam loolu mo leen yobbu ci loolu kon yaakarna bind bu am solo ngi nonu bu mata bayyi xel ñu toftal ci way wi ci wara top mu jëm ci nga tuddé ko ab lago mom ci lan la jëm ndax lago ciir la wala bop xel
0: ya tuddi won bamba borom motax mana abo morom xawma ku lay wutal morom ci mas ga won xana ko dof ya tuddi bamba kerkeran leer serigne bi ya ca nan ba man gi tangal ma ma nan mandal mako gi leer yu saf yesa ndanjama yenn sa nga na ko wax set yo ya sa ba nga weyé la way wasa palam tu dess ak ikaf lay nga na ko mbambulan donay nabi fi saman motax ma def la sambalan sangola njam ya masaf yow ya fi woyé bamba geej motax sa ngour su sotelé xeyna la mam tabal ma geej ma sette ginnalé sa def ya woy cheikh bamba fariñ manala njam ya xariñ motax sa mor ma diko xagn te duma gessu duma xef fugras nga tuddé won khadim delu ko def jant bu tim tuddé ko xarbaax diko yem motax nga rombu gañe wif ya tuddé bamba mandu war mam jamm yaay jamanu war sa moti wayi moma war bahru khalil ya ko sof ya tuddé khadim alquran te na ko yaadi iliman interprète ba yafidan wunte ya ko ubi laf cheikh bamba ya ko tuddé kek ya ngeb serigne ba ya ca tek motax ma xey jappula tek fu xel du xey maraw nga faf ya tudde cheikhou bamba mbeur akum kereng yaari mbir tudde ko royte fi ya ko ber mu jël mayam yi dila seuf tudde ko waane ak nawet akum cherif ci gep wet ak badjo ak imam jumat tudde ko yermane wolof tudde ko dam tudde nga dam boromi may tudde ko kiray ya ko way tudde ko keman mola may keman ni lamé ñolof leg leg khalifatur rasul ak iliman diom rasul motax mu may la khay rasul ngay jant bi sagal wolof ya tudde bamba am janaw tanako bamba mana naw motax balun wax sa ganaw day faf niro ak waxi dof mourid ya len martial wote serigne bi ya ko yal yow pire nga ngamé do royal sap soxa jam ngeureum ye teuf lak wi ya ko yok pal ya tax mu yaatu tay fapal jener ba jogna ya ko tal wana wi ya sigil wolof terup terem ya ko sop sori serem ya ko sop ya fi wasallu kendo lop ci natti natale wolof ba nga deme le ñepp soy lak wi lameñam di joy le mom mo boy ganchax go goy ya suhatan deri wolof nit ñangi koy saf ak woy diko xatal ba mu ne woy di bëmbakee biñu ni loy ba nga démé la waxi dof ba nga démé lañu ko fagn ba nga démé lañu ko bañ da melni da xulo ki tuñ kenn nga wul deg wolof jeugani wul ñukoy jeugal te jeug man ti ko jagal tay amatul ku koy jagal wolof yi walu len wolof jot nañu bokkap taxaway te takku samp ay jotaay te jima reet li bëgg daay fay daay gi tak ci wolof faral taxaw ahmadou bass julil ta sakku yiw teras ci barki njambe ngeen ci xaas te tek gi touri wepp lof te yalla doli ma xorom te doli te donno looma ci xorom harma lu wakul ak deureum ba ma fi may wayal wolof ya rabbana salli ala njol makka qaidil mala mal khadimi zil ula ak njambe may jott borof kon da melni lolu munu ñu ko ñak jallale doora ñew ci khasida gi nga xamne ñu ngi ko tuddé ab labo du labo ci walu cieur waye labo ci walu jikko lolu lañ ci nam ndax bari waana ku ngab ay beutam ak tankam di wax yoy te fek ab labo la buy dox da ko sédul rek waye ab labo maga mag la ba labo ya koy tane sax a'udhu billahi lay muslo ci ak labo guy bayiko faw ci mbew mba ci ak nagu a'udhu billahi lay muslo ci ak labo guy bayiko faw ci mbew mba ci ak nagu halal da fay molgu mokul waji soko ware so jafndul daru so daano amuk labo kuy xam di bew sa yu ñaké tuti nit netewul ci am amam kuy dama xam amna ak labo nena la xam xam lumay xel fum ko fekk ci nit day yok am xel su yokul doyna ak labo halal su magam ga gawé juddu ba rafetul tajel deñal doylu asgor ndoylu lay ñaago bul roy ci ko yemalul wërseuk ko roy ku la sut sab jël bir ñepp moytul daanu ak labo daano ko jog day waral ay yax ja dam mako toj bul daqi bul dekke kon do daaru bay labo kuy am di reey reey lu dus gor waju ñak itam ba ñanki dus gor moyul reey reey lu amnaagu halal fakastalna asgor mbaamu tay ko tilim sub sa bu meunta setal li doyna ak labo moy tabilam waju khaslam dootu delu ci ay bokam ku taggo ki bokam rek di labo alal moy fetaluk yari ngim meñ modi paka bu ñaw bob yari bor modi ciabi yiw ak ak labo teji alal modi batin moy wilayatu moy ak talubek barke so ñaké di ab labo lutax gorel na fi ngallo gorel na fi gallo jam loy gor sanal nuku reey ab juddu jebal ko tuton dembute labo te tax na ndaw yeb ñe yor mamam ci dembu ndaxam ak ñak day tutalus gor tay joxek labo ngor deena ak nawle de jom deena ken gisutul ak nawle ken jombolotul ñepp di labo tutal te bon tuti jasi ñak bu mëna dok sediti ngor yi ci yow bu dag ngay labo yow bul torox lu di wut teddal ba suñ la joxe ngay tedd suñ la xagne do ñanki do labo bul xari kuy loj geleem suspect doy na ndawal xaraan yi day tutalus gor tay waral labo kayrere yan nak karereew yap ñoo xala yam aw ñam fu muy genné waat weñ ya ci duy labo bayilu tamul raxsa am am bul ci def lu lewul lu sel am barke lo selal mo raw labo tanal te liñal te segal ndax nga lek lu lew tokkop deral yak nam jar moytul ak labo bul bolé siro ki mustaj fofu fek itam weñ dal ci sam sip sipil day jox ak labo lekal lu lek mu res ak jam amna alal yuy fuq bir bul ko xex day indi ak labo ngir bir budé yëngu tay metté ka daw ku nelaw borom telul ay nelaw ngir cioba kay ragu ngir bir sudé yëngu tay metté ka daw ku nelaw borom telul ay nelaw ngir cioba kay ragu bu lek ñam mu setul bul suku ndab lu setul kuy mos dugub rahasul kuy lek day ragu baylul te fexal sa xol samal sa ngortu jubal te djel xamak ñak delo yalla tay dagu tay mango yaangi ne xus ngir meñ gacc ta ñor té lé amul ak ndax lu ñor day tabbi bul nagu bul jor yat bul yeesam jekki lu tabbi nga for bul reunk bul lek xay kop neexalul mago defal sabab su rafet defal sabab su rafet saw yat té jor ko fu ñor ndagam mëno toglu faf bam tabbi ngir nagu doy waccu len fi ci dunya doy lu mo fi ñewon ko doyluul deegi ñew ko doyluul deegi ñew cey de bu koy nagu ku yalla jox diine jox lam xel deselu la leuf ko am xel ak diine santal rawu ak lagu kuy xante wak ciol lu mur sas hawra bayna asal jasne geñul ñeug geñkil dankalam jago lo dog lu ren sol di wet day ciek mbati mu xar doglu lu yam kep bul buubal te bul dagu la nit geneew nit neewul ci ciol neewul ci alal ci jikko ngay sangé sam kem bul defop lagu ko sangé say kem alal sa ciurga legi mu bir takku yi bay nga tak taxaw ji taccu ay mbott buñ goobé nga dib lagu xarit da nga donu suufu yalla bul ne yasar ku yor ndamal bur bu day ni wartatal dagu bëccé bi nit ñëpp takku yi bay nga takku taxaw ji taccu ay mbott buñ goobé nga dib lagu kuy taccu ay mbott do am gerté baati dugub xaraani sam nawle jekul la jox ak lagu lepp ci wu nit daño sétan ci biñ fi ñëwé kuy dem ñu gungé ko daan ñuy taccu cey nagu lepp ci wu nit daño sétan ci biñ fi ñëwé kuy dem ñu gungé ko daan ñuy taccu muy dagu do daan te kenn dula taccul sax fi dundu ba dé defo fi leuf lolu moy dé ëpp nak lago daanal sa bakkan ba do moy yalla boko défé kon gacc nga laman daanan la ngi dib lago daanal sa bakkan ba do moy yalla boko défé kon gacc nga lama ndaanan la ngi dub lago ubil fa barzak kon tabi yiw te sax ci duggal bis bo do nit ñi dess fay xewu tay dagu gennel ci ciowle xewet yi ndax nga mom sa bakkan ko not bakkan wer nga ko bakkan mom mudib lago ko not bakkan wer ko bakkan not mudib lago mo yalla neexul ku mosbur yalla leuf dula saf farlul ba xam koko ko ki rere koy lago xarul ba bax kon nga def xar bax ku beug ndi beur na daan bakkan kon mu def mbeur wa damuy dagu kuy sakupal na sa xolay lay bu guddi jote té moytu saggan ku saggan daanu ci klaw rujal sa xol bi ci tuba grecc sa yu tawé xam yalla sax meñ bay kat day mayuk klaw ko ki ma lay juñju geejuk ngeegele ma labal terup moy ak tilim ak togn tay waral labu astaghfirullah man bas ma ngi reccu lebey ngir yalla jéggel ma ay bakkar ak klaw nanguluma way wi mu dik labire buñ fi jogé mu def ndaxagn teef ci bir jannati ñuy dagu bi jayni ibrahimi mawla ya ahmadina yenen bada leralu xol te wiral lako alayhi aska salatu llahi fi abadin fek mangi fi muslu ak nago lurik lako allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim
1: tabarakallahu sirin ahmad ci wayu am solo yoy wala yari wayu am solo yoy jalla wu ñeek wi nga don ci ñukkal sirin musaka way ak marsiya day lu am solo lo xamne day denci ci lima don wax ci njelbeen gi rek li tax lolu am solo moy day denci jikko yi mag ñi newon ci rew mi ak valeur ak bax bax yi nga xamne rew mi lambonako waye itam day denci mbatit li ñu wax culture bi nga xamé ne mom la rew mi lambo ak jikko yi kon yakarna way wo nga dello ndukal serigne moussa lu am solo la non nga ko waxe mom dello won na ndukal mbollem ñandu nak serigne bi wala ñi ci ëpp ba borom dekk bi di darul borom darul muati yakarna bokku na ci marsiya yi gëna reuy te gëna bari ki bokku na ci mag ñi ko dan bindal kuma waan kuma dan wax ku ñi wax baye ngañ dana wax ne borom jaloore neex marsiyal tamam cerno day borom jalloore muy marsiya bu yeme ta am solo waye wi nga xamne doli nga ko ci itam tamuy ablago yete na waré na itam lamboron lu bari amna ci beuyit wo xamné xamna buñ doon wax baytul khasida mom lay jël bul lek ñam wu setul bul sukku ndab lu setul koy kuy mos dugub raxasul kuy lek day ragu xam nga batu ragu bu mujju bobu salum salum day wax ragul maragu raxasu ragu la koy woy fofu amna ñaari maana yu way wi lambo xane manes nako tudde balaxa bu yeme ci bir wayu xeyna kuy lek ku ne fa lek gay mujju bat bobu lay taxawé waye tam kep kuy lek ku ne la gën ci yow bala nga lek nga def bat bobu ta moy bat bi day firi ñaari wax ci lamiñu wolof xamna kon dañuy ñew ci wolofal gi ci top mu jëm ci yaqku yaqku jamono su fekke ne wu guddu la da ngay jël dang ci jël lu ki rek ñu doli ci ñu delsi ci doomi rewmi inshallah
0: xamna wala fay da ci am yo xamne da xawa guddu ñaare boy bind rek bo teyul man nga xababal lol day faral di am ci ñaare kuy bind tey bind ci yene way xamna amna ci yo dañ koy gattal rek di wax ci ay bay yu neew ci ma ci ko xawa guddu la taw xawé rew bi parti pouvoir yek position bek ciow bek hasan tebi nangam nangam yoy da ci lal lal yi ci yaq yaq jamono ji ñu genn ci tuti rek bismillahir rahmanir rahim ahmadu te nga roy ci njambe musa ndax yalla def la ci am su ñaw te musa ndax lepp luy waral ba jikko yeesa njambe ci da wax waye dem na yisa lola waral ma jël khalim yi wosa khalaat yi ngir faso yafal li wosa ma tambule ci gaay di opposa aga yi momé nguri tay di nosa gaay si ngora momé won di nosa dem nañu gaay juuf ya def ndonom sa tay gaay wad yefi momé yisa te xamna ñofu don opposé yisa kon ngura ngi toyul wawul du gusa keneen ñeneen la ab turel di ngosa fofu dañ fi taxaw tuti leral ko dafa mak mom dañe ma bodé tabax bodé seuf digënté ñaari birig yi non ngay def turel bi turel bi daan seut lolé wax néra bo noppé bay ngoss daan keneen ñeneen manam waw yépp seut ñeneen rek waw motax mané kon ngoura ngi toyul wawul du gosa keneen ñeneen le ab turel di ngosa kartan ga yalla denk wuur ye yisa ba tax ñu nat neewul ci ay opposa yewul te yew bul yor melaw enosa nangub dogal giñ naane doyna nosa kafal ci amerique ñu jorsu busa lotul ci denki rewmi idrissa bobu dafa amon rek ablay wax day jafé jafé yu bari motaxal ñu tuddou turum fofu lolo ko war lan eta yi ay tata la bul ko xusa sa yo warul teggil ba lepp ngisa tatab nawet lol lay waral mu ngisa pal dir bu niw la yow muñal askisa do dox ba fekk pal gu banga nosa yewul teñaw kerdu yemak aw nisa bañ bur ci rew bam xam ko modi busa te doyna ak mbado lobul ko yesa bul tacc wuur ye ngir nga bëgg wiisa mba kontu buy diisal ëlëk sa posa parti pouvoir bu bew akup oposa bu yarul dun mana bokk busa kuñ top warna yi moy tok ci baasa di tag bur bu bew di sakku larsa eta kum tax nga xeb sa lersa ba rujeto leg nu gis sa lorsa burub arash dumay ijaba larsa fek dundewul lu lew moyul ma njarsa ku gox njarum nger mba njarum su larsa sak ñandu nangu bul ma xef sa lorsa ko set serign ci tay 80% mos nañ ca nger ma tax ñu daanu irsan xam ngeen ne guer taxul ba rew emersan mba wax lu bon dimanche bu nek marsa nger me waral ken dootu lippi larsa tax ndaw ñi bayyi mbey mi jublu barsa ko par yi tax kabar yi yaqku yosa ba buumi nger yi geex na gor yi nusa kurus ya da waral kanam yi wosa wurus wi xeyna dokko pourquoi sa juma bu nodda ñepp def da xusa jama waral mu wet ni xalli ndosa tay ji salatu fatiha ak mahusa jeen yang ci mbex ma waye ken du xusa sefa waral wasifa ñakup sesa ma xosne meng faydu dal di ngisa tija metitu beñ mat nit bi ndox mu wex xorom te watu jeen da yakku jangoro ka jor ko am pitu ka jor nawut ngumam ci xat saxo ko le mu xam ci xat lam gene ndor da ka ci mu passante kana daabi memorite deme ba def dara ci ko sab sab da fay waccete suukar de ko ciof loy lek def ci mbago xoj reñu di gor ko am jabet nay fanku faw sidi sidi tax te bayyi lepp luñ ko ayé dotu mir ku sidi te ay ciirem farum khasam dang di xoj dinan ci diru ben wer ko am sopis nay makngol lañ seppu sa ko am maladi sexuel na fako kor khasum dakharakum gi gis tashfi liman lazamahu il sar bu dem bay tang bir may yusharan bi biru tan day baxal xobi guyab bu ayda shurbin dotu dir laydu rakum dakar laydur muhandakum dakar fadum biha fi kulli usbu'in wa illa wikwer wa in takun hazira kasir fadrukan asbabuhu ta fonko faw domi yir champori mbok mbati pirs day rakhas ayre bi tansifid dimay lidu du
1: njariñ rek wessu wut dundal wolof ci ndigalul serign bi mu dugg itam ci li al wafaw di xentu mbollem lu xam xam lambo ci njangalem serign bi li bokku ca muy way ci walu wolof way ñu war ko def di ci muy lu jur lu meuna jur lu bare bare ci yete ak waré ndax yakarna wet gogu rek buñ ci xoson dana meuna indi lu bare bare ci li way daan def ak li way meuna def ci doom adama kon yakarna liñ soxla won lu bare bare li ci ëpp bok meun nañ ne ñew na ndax li ci dess yobale na li ñewut ta way wu ci ñew wu ci ne rek noni la bindo ay yete ak waré ak wati wolof yu am solo ñoo ci nek xamna dañuy jox señ modou kara rek mu tej ndax waxtu
2: kon xamane ñu lay cyant rek te ñaan yalla fay la wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: أن لا إله إلا الله أن وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد لا يدون بفا سما نرى تدون لين نقول جلد ولا ما يدفع جلبون يلا ما يلا رأي كساسي
1: ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wex rompain bobu ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagato moy chat lan moy chat mom lay tagato chat yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ñi ci dugg safara chat mo leen top ba dugg safara seigne touba ci bir xassida seigne didi mi ngi musul ci chat wa kun maysan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayni allah wa sarasihrin wa saril khalqi insihum ma jinnihum wa sawatu sumi allah nak mo musul ci chat lamin ak chatu beut nak mo musul ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ayu ñut ku wex ak ayu ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fasu 10 bo nekké sa place di liggéey do nek à l'aise chat man na nek ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nek do fa nango dem chat man na nek ci yow kilifa wala na la ñewal suba ma jox la auto wala ma jox la xaliss mais man nga tedd bidenti lolu chat mo koy def chat bu nekk ci yow man nga am bu dey gor nga soxna soyor soxna lu mbax bax ding ko dor wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo pare di reccu bu dey jigen nga kep ku ñew di la bëgg ci nekk ñut ku bax chat bu nekk ci yow ko jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba sey bi do am koku chat mo koy def kon ñu bayyi ci xel chat lu am la momit kum nek ci yow dañ koy dindi sekki ko tek ne faj bamu wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wex rompain bobu ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369

0: 9, 27, 27. 116, 369, 27, 27. Jere ngeen
1: jëf. Wala jini ya man ta'ala ya majid. Min sharri jinnil ma shaytanil marid.
2: Touba ca kanam.
1: Wajalilahi maskani Touba ba.
3: Serigne Touba, ligéyal ko wartef la ci ñëpp. Ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw
4: ñi. Jantibe FM.
3: Ci wër gu yaram. Ci neew ji doole yi. Ci mbedd Touba yi. Ci leruk Touba ci ndoxum nan mu sel bi ci woutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wer wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
5: ben bu ne rek ñaari na fexé fi ñaari témir ne ko jep leg mo yeb nañ ko deg
6: fukki mouride sade ak jom ñant yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ñi ni
3: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ca kanam
7: bok ci yombuna wër wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci Orange Money 1044 Jazz 5 étoiles 410 818 Jazz numéro V 78 544 33 33 Free Money 1050 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 Jazz ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ca kanam ñu andando liggéeyal Serigne Touba laq ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set do xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ci pastef bu ñu naw yenem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam gën gën di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segil mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seen ndigal
5: ne ko jep leg mo yeb ñu ko deg
1: islasmi abe ja ya khair man naba wajalilahi maskani Baba, Mr. Mia, the guy, you're

di nuyu bu baakha baax jamono ji tambe mbolam yi nga xamne ñu ngi xey nek ci bëreub liggéey kay yi di ñu bayyi xel ci juroom ñen fuk juroom yi tombu ñaar leen wax salaamu alaykum ci marché yi jabba yi bëreub liggéey kay yi di nuyu tam bu baakha baax tay sargal ñu bayyi xel ci internet bi www.jantibitv.com jox señ momadou ci ci almagne mu nuyul ñu wa bitim rew yepp ñu ngi leen di ñaanal tabaski jamm salaam ay mbokki di ñaanal itam bu baaxa baax waxtu yu tambe bolam ñi nga xam ñu ngi bayyi xel ci Dakar 88.6 jël nuyo baak ziar bi tek ci loxol suñu yaay soxna mère sec ci mariste baye laaji bop ci Dakar serigne ayou ndjay borom la vitesse 3 mort sur 5 mort ci Louga mu nuyu bu baaxa baax bayam di sall ke señ fallu ci Louga ñom bayyat massar ci ngeen ñaanal baye alhaji malik suñu borom doli ko yermande ak ngeureum ci ziar ñom señ modou djéri ci serigne daoud mbeng dal jamm bëgg lu baax yalna yalla defaleen tawfiq te yokku seeni xewal bi jaahi seydil wujud bokki khadim geyngo mo ngi nonu tubarkalla ci li nga xamne mom modi asiru bayil xel ci ni tubarkalla mom moy asire li nga xamne mom modi jotaay motax fi may addo ngay tewlu jamono ju tembe yaangi ci li nga xamne mom modi 10h31 minute ahmadou geyngo lu mu wax

0: ci kon bokki ci 88 628 1337 moy xal bi ku ci jaar bu ngant mu ñu jokkono nga ci 10h33 minutes 88 628 1337 886 28 1337 ene ngi ci daara ji tol bi ak li nga xamne mo modi liggey bi nuyu ahlu jant bi assemble ci ñeer azdiha ouler gi fm federation daara ji tol bi ak liggey bi ñu ngi am bekt ci ñom ñep ndaysan di len wax jere ngeen jeufati yalla na yalla doli sen tawfiq ak sen sutura mbokk mi salam aleikum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ziar no ngi ziar bu bax
1: da ko yaram ñi ngi lay ziaré bu bax
0: jere jeuf ku bax ki
1: ndongale habib cham soppe serigne khadim gey
0: habib cham soppe serigne khadim gey
1: di addo fi ci baqiya
0: ya ngi ci baqiya
1: ma ngi lay ziaré bu bax
0: serigne habib ndaka cione
1: ñi ngi sant moulana bu wer
0: ah yalla na yag jere jeuf cham
1: man de serigne khadim gey sopp sap la bëgg
0: khadim gey han
1: waaw
0: insha allah rabbi
1: nak ma ci dimbe la rek deng
0: inshallah rabbi
1: jere jeuf yaram yalla yalla yok radio bu baax baax
0: amin ya rabbal alamin
1: jam serigne touba
0: amin jam
1: jere jeuf
2: fadim soto balabalawa ngam famuda yaram sang mbake
0: koku moy habib cham mi ngi fi le ci touba baqian soppep serigne khadim gey la no ngi koy begge bu baakha baax te diko jaajeufal bi nuyu bokki ñu fay baye xelim ci baqian ak liko wër looyen ba daru nahim de tindodi ak fofu nga xamne mom modi yoonu ndindi mbacke bari jere jeuf serigne alhadji ñang ma ngi lay begge bu baax talib cheikh abdul aziz mbacke mustafa di nuyu mbollem tey di ñi deglu yeb mamadou mu serigne manar ak ki nga xamne mom modi alhadji mohamed fadal ba ku tir ke serigne daru no ngi koy ziar te diko begge ñu ñom babakar bey cheikh mari mousa ko wa marché gede alaji aliyun sall talib serigne darul hasan jaay dongal serigne mbacke mariam ma ngi koy jaar bu baax min ci marché darul khodous ay ci umu kon bu baaxé tabarakallah ma sha Allah ñu dem anando ak bokki ba tay ci 88 628 1337 way balay bobu ma jox la nga nuyo ay ci ma ngi lay jaar bu baax
3: jeje serigne blaye ma ngi lay delo jaar bu baax ba ma ngi ci jamm
0: ma ngi sant yalla bu baax
3: alhamdullilah
0: ñu def ak choonay rek
3: ñi ngi sant bu baax alhamdullilah
0: jeje yalla na yaa
3: amin
0: nuyul koku rek
3: okay
0: nuyo gi mom dang koy jël la auditeur bi rek
3: bismillah assalamu alaykum
0: dawna
3: djeggul koku
0: da men da beug nga nuyo bu nak mu doga wota wat ay ci
3: ñu del soir na jaarat fum jaaron ba tay ci 95.2 ba tay fek bo sen 98.6 ni ñi amane bété del ci wat sen réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dar ji tol bi ligé bi di xam jant bi assemble ci ñeer way di jitul nuyo bi ak ziar bi ko tedd ci amadou muntaha ñaan yalla degeural ko te katanal ko te may ko wër ba mbolé li nga xamné nal nako yéné ligé l'islam yalla nako montalé jamm and ko mbolé ñu julité ak talibé wa non lañ koy ñaanalé mbolé kilifa diiné kilifa adé di dolé ñaanal bu baaxa baax joriñ ligé bi bay sé mag bi yalla degeural ko te katanal ko mi tanté may ko wër ba mbolé li nga xamné nal nako te mu yeggalé ko jamm and ko mbolé julité ak talibé way non lañ koy ñaanalé mbolé kilifa diiné di dolé ñaanal bu baaxa baax mbolé wa dawlu bismillah bismillah assalamu alaykum
4: soxna oumou
3: ngi ziar
4: mo ngi jare bu lom
3: jere jeuf ndjay
4: ma ngi ziar ziar ñu blaaj wa ko
0: jere jeuf
4: ah na ngi ziar baay ma sambalo
3: baay ma sambalo aha
4: baay balla ci
3: baay balla jeñ
4: ay ziar ba nga ci bor ma wa ci ala yepp ak baay mo di jere ci na ak baay yar ma taa ngi ziar
3: baay ma sar
4: ak maam cheikh lo
3: ay maam cheikh lo aha
4: na wa xiaré ñan ñëpp rek hmm fallu jaay jaaré
3: ñu fallu jaay inshallah
4: wa baax na jërëjëf
3: jërëjëf ndjay ndaysan jërëjëf ñu koy gërëm bu baaxa baax baye Ousmane Ndjay bu lamdu cianta ngërëm daf koy daal di ñal ak bo leen yi nga xamna ñu feggu fu té baye xel jotaay bi té wi téléko ci 94 ci diwanu Jambour ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baax way di ci ni bu baax baye Modou Djéri ci la baye Massar ci diwanu Ngën Sar baye ay bëlo bismillah
5: after account 5.2
3: 88.2
5: serigne cheikh ci adiou lay delu ñu bur yalla ye yop ci waxna ak
3: amin
5: tokal ka di yaatal na yaral na ko soxul ci na di na ngor ma tan ta sax bur yalla ñu
3: amin
5: ci rek 5 mo ko ci politique bu ko tek ci sabar
3: Cheikh bi
0: mbay dama yakane mom la de mom lay don rek waaw
3: mom moy cheikh bi
0: musuk beña mom dama fi yorop sac bi dafa wam lu ci ne man na bañu dug di bëgn nako mom
3: ay ma ci fekk na fi ay musuk lu ne ci kaw table
0: mbado
3: donte man sag layor waye mbousi ma fek ci table di mo firnde na lol
5: bana jerejeuf
0: alhaji mbay beg nañ de jerejeuf kan balay sa jerejeuf
5: jar rek
0: waw rafet na abla touré wa inshallah inshallah inshallah jajeuf koku mom modi mbay kan irade nong koy beggé bu baakha baax talib serigne mbacké mariam moi di ñaan yalla defal ko tawfiq ay ciokot ñu yaatal 88 628 1337
3: jërëjëf serigne mbay ñu koy gëreëm mom tam bu baax
0: baax mbay do gëj dégg la
3: ko bu baax baax ci tangërem daf koy dal ñol yëteliko fofu ci 88.6 jërëjëf ci tangërem daf leen dal ñël kon batay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi 88 ngeen mëna jaar ak ñun batay 628 1337 waye duñu ni ba ba Alhadji Bob ci diwanu Dakaro merci ke ci Marex ay duñu ni bu baaxa ba sonu Fatou Sar ci diwanu Katsor bay ma ngone fall ci diwanu Selem Njambour bay Modou Dier ci la ci diwanu Keur Serigne Louga bay am sall ak Keur Serigne Fallou Gotti Lugolo bay ay balo ci diwanu Nyamre waye bay Modou Mbeng ay Keur Demba Fall way dolle ñaanal bu baaxa ba bay Malik Ngodj Yalla dolle ko yermande jeegal Serigne Malik Mbeng mom tax no lañ ko koy ñaanale bu baaxa ba ngolem wa dawlu kon batay ngi yaatal yeen ci 95.2 batay fe gossene 88.6 94 ci diwanu Njambour ñu yaatal 88 628 1337 yene ngi ci dara ji tol bi liggey
0: mo ngok ay jikon fofu rek la jeureujeuf Alhadji Mbay kan ma ngi lay beggé bu baax di nuyu bokki Irade Ndiaye yépp di len jox sen waccu way ci and bi nga xamné ñu koy anando ak ñun yalna yalla defal len tawfiq gu and ak tay sir bizar Seigne Cheikh Irade bu baax ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako jeureujeuf Seigne Abdou Gueye ma ngi koy ndokkel bu baaxa baax diko jaajeufal nuyu tam bu baaxa baax ki nga xam mo di jeewrin Modou Kayel Ndiaye ma ngi koy ziar ta diko jox waccu wayam ay jeuf mu meuna fété deug sunu kaddu 88 628 1330 kon Ahmadou Gueye ci kanam tutu ñu yeurndu ji khadim dafa melni Habibou Dey neena mom bëgg na ko déggat khadim nak lima jaaxal moy xamna boone khadim Gueye bu neex mom xamna ni mom lolu aw sas la ndax xamna ngir nga tax khadim Gueye bo xamni da nga nan bi mom dal mom melna lu mom jangam mepp ko fin rek waay ay ci kon ñu dégglu te déllu ci wat Ahmadou Bam

0: koku mo ne kon Oumou Ahmadou Gueye bu Kaolack no ngi koy gëreum te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq Ahmadou Gueye mo genn menen Ahmadou moy delu ci wat Gueye mi ubbi won jotaay bi doxon tok mom bo fofu la ci diwanu baqiya ay ci jox ko señ Habibou ak mbolé mbokk koy bané ko yépp tay bëggé jotaay bi waxtu bi ay ci 886283788623 nu jox ko diko bëggelé señ Daara yépp nak waxtu bi Rasoul Sambal Khouran señ Ousmane Diop señ Saliou Ngir Diamu señ Saliou Barakhou mom Ahmadoul Khadim ma ngi len di sargal señ Ibrahim ndjay darul khodoso seigne modou jaxate sil maxam seigne touba mo ngi koy beggé ak kep kuy seigne daara xamna no ngi wajjal beurki jamono ji no ngi len di ñaanal tabaski jam ak salam ay ci kon
1: ani yaatal batay 95.2 88 ngeen mëna jaar ak 628337 khadim ge
0: ay ci
1: adi ci ni bu baax serigne mbacke diop ci diwanu kessanko ki ababakar bor nga baatu ñu koy beggé bu baax ba bajjel fama fall ci diwanu jemun bayle mom serigne abdou khadir mbacke ñing ko ci jaara bu baax serigne cheikh cissé talibé serigne sidi mom serigne abdou khadir mbacke addu ci ni bu baaxa baax serigne papa ci bu ndongol serigne cheikh diamansour serigne tala ndjay bayasi mom serigne manar ñing ko ci nuy mom itam bu baaxa baax serigne mamadou murtala diop ci diwanu massa daara khodou

0: lepp mëna xew la hein lepp ci mëna xew
1: gaay nañ fatigué hein ay jëñu dem 88 628 1337 88 628 1337
0: na jall ci yam rek ñu féké dal ko way
1: ci gëdaw na mel ni
0: ah yéma na dal sante yalla rek
1: na mel ni jigen ñi mo mel na ni amna fuñ ko tek de hein ñu ko mel ni amna fuñ ko tek de
0: waaw
1: nañ ci doxé xel rek te parce que ba ci su bëgg dé amna mom xel rek
0: waaw
1: adiné bur yu mom xel nga ci doxé rek ngir mën ci gën
0: waaw donc du jeex ké ni jeex la sala wax
1: ta nat yi ngeen di bok nak ngeen koy téggi diko dimbalé seen borom kër ci tabaski gi way baxna ci dé nat yi dé len ko
0: téggi nat mom nga yakane amoti na garantie rek bari ti na ni kay bok
1: nat garantie du
0: moy lo
1: ben nday ndak fall bu ne ci koñ bi rek ni day yëkëti nat day sélectionné djégg ji ku ne di indi sa dimanche bu ne ñaari
0: djégg ko ne nat de mu ne lam mo
1: sa dimanche bu ne ku jooni
0: na halus nat amu barké
1: nga djégg djék rek ñu ni ana nday ndak fall ñu ni ah nday ndak fall da melni nday ndak fall de mum fani de mum da melni ana nday ndak fall ñu ni da ngi fani de
0: nday ndak mo sonu nak
1: han
0: nday ndak sonna
1: man gis na ko xam na am nday ndak fall da yoron nat bi yoron mat na 500,000 jeuk ji xey wacc ko mu dem yobale nat
0: ha
1: disparaître sey ba tache nat ba tache nga yoy erreur nga natou jambour
0: yoron legui mu def nan
1: bu sey bi tasse itam nat bi wut tatas
0: ah lol mo fi am nak motax worul di
1: ah motax nat yi nak dañ ko war di garantie nat yi
0: legui de am na ño xamne mon dañ ci am fulak fayda mom police dañ koy ki
1: lol la la wax dañu war di dem police bindu mu leer ñu garantie ko
0: mais nat amul barke ablay
1: yow mi yor nat bi nga signé wonen yow ya yor nat bi sa carte d'identité lepp nek police nat bi bu ci am nat duggé ñu lijeenti
0: wa wa
1: nat yi legui de
0: assalamu alaykum ummi bo xamantene mi nu koñ bi zamine dama yëkëti nat na bok
1: han nga ñew rek
0: ki de wolu na ko ndax xawmako yalla bo doon ganna mu na ki de bokku tok waani ummi rek mo ñëw présenté ci ben koñ rek né ak gan la fofu man dama yëkëti ben nat yalla bo am fulla nak caractère ci ñom touti ñu ne ki da amna fulla fayda nañ bok
1: amna fulla fayda yeen sa nga ci xawu duggal ay waxi tubab
0: touti jeexna
1: di lak ay tubab
0: ñu intellectuel la
1: waaw ñu ne mo intellectuel di ci duggal ay tubab di leen gondi gaay nan lañu def bu ñu joge jaar ci sa kaw dañ ci duggal ay choxo choxo choxo ay boxo boxo boxo pour ki la Sénégal amna ñu bari tapalé
0: waaw mo do na ñepp jangi dal xamna mom
1: ay lolou
0: prononce bi dal ak intellectuel bi bari na
1: lolou complexe la rek man proné man proné di prononcer ay tubab ak ay anglais dama la ci dul wolou yoy ñu wax lay anglais tubab rek nga ni wa jangi lolou moy ki ñu ngi waxati lolou ki la ñak gëm sa bop
0: ah budé gisun ki koy waxé na nak non la
1: ni amé ñu fiñ doone amna ño xamni bo leen tari lo won kamilu alquran bi bala tisbara ñu tari la ko bakara banasi tabo le lebal min dafay
0: waaw
1: ño gëna dëng ñëpp
0: waay yow
1: amna ci ño xamni fiñ doon ni jang nañu tubaab ba yey seeni keuyit
0: na gëna dëng
1: ñëpp ño gëna dëng ñëpp mokal alquran mum taxuto juk
0: dede
1: jangii tubaab ba yey keuyit itam taxuto
0: juk
1: lay taxa juk loolu neneen la ci biir ci lo xamni yalla nga def ci biir jëm doom adam motax daanaka gaay di le gondi ci ayaak di wax ay beyti khashida nga nan waaj li señu safaan bara waxon rek neena yeen muriti lima ne li denk moy bu len fekk ben way bo xamni day wax ta lamuy wax di deug ngeen diko naw
0: wallahi
1: man wax deug duma ci naw nit
0: lenen
1: da ngay jef deug ma dok la
0: deug la
1: fi nak alquran boko bokoy jang lo rombu ta wax ko niñ ko wara waxe rek li nga wax deug
0: ah deug lañuy wax kay
1: hadith bokoy wax lo rombu ta wax ko niñ ko waxe
0: deug lay wax
1: xasi day seigne touba ak alhaji maliki bokoy wax lo rombu ta wax ko nako borom bind rek la ngay wax deug
0: la waaw
1: waye nak man yow la ngay wax wax ga ngay wax deug intéressé wuma da ngay jëf deug
0: da ngay jëf deug
1: ma intéressé
0: ani ko sensible
1: Sénégal la fi mo wax deug ci lañuy jappi nit
0: waaw
1: waye wax deug leeru jëf deug moy
0: la gën de
1: kon nak yeen mouride bu len fekk ben way bo xamni xel ma da neex muy wax ta lamuy wax di deug rek ngeen diko naw dedet da ngeen di naw kuy jeuf deug jeeg ji ci
0: ko ni te bari na la wax do ko jeffe
1: ah mi ngi wax ah waaw mom may lor rek

0: ay ci ñu dem dalalal mbokk mom
1: bismillah assalamu alaykum
2: manjar
1: ñi delo ziar ba
2: ñi ci jamm
1: wa kay mahmoud
2: wa no le
1: tan ci jamm bu ba
2: ñi ci jamm
1: ñi ci war bi ha
2: ziar ablay
0: mahmoud
2: no def ya ñi jamm
0: ma ay sant bu ba
2: alhamdulillah
0: ana khalis bi
2: laj na law
1: tayri besi nak lo ci ha tayri besi ñu mëna ñow lo ci wax
0: tayri besi
1: yi mëna ñow lo ci wax
2: ziar ñepp
0: jerejeuf
2: ziar gepp ñu deglo rek
1: jerejeuf
2: jerin jaaju
0: jerejeuf
2: ya ya gën bay mamad bay sidi ñepp rek
0: ñu bay sidi waaw
2: ak sunu yaay ji sindo di waaw ya mu ci jox ak ak matal bi
0: deug la
2: amna mer ñi baye ko ñu tok ci lodi parce que dañu ñëw dima ko wax
1: neesan
2: na leen ziaré ba
0: en tindo di waaw
2: waaw ak wa place bi
0: wa place bi waaw
2: wa de ziaré jambar ñu lay bax
1: na neesan jere jere
0: neesan
2: ziaré ñepp rek
0: deug la
2: am la ana xarmi
0: xarmi ah man day ma bay mbey lo xade momu digon man ko deug
2: dara aji ma kay ma lay deug ak mu
0: ah loolu ma wax de man koy deug de
2: ñan lo bay ma wax mu
0: bay maam jom nenako ablay amna rombu na keureum gis nako jox mako
2: bay maam ngi xamna
0: ah bay maam da ci mom da ci wet ga la jaar wax lolou bay mbey
2: ama da la rombu xana
0: ah ah bay day da war
2: da xadi ke jaar ni do
0: ngi ko ñepp inshallah inshallah rabbi
2: jaar fallu ba ba ba
0: fallu ba deug la
1: jere jef mamoudou
0: mamoudou han ngi koy dege
1: jerejeuf mom serigne manane jerejeuf ni koy jaajeufal bu baakha ba mbolam ni nga xamne ñuy baye xel ci atelier bi ñu ngi leen di bëggé bu baakha ba ba tay ñu yaatal 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ablay tonto go ma tay ri bes yi lo ci wax ci koñ yi
0: yu bes yam la manam yeen façon
1: dañuy ñew ci koñ bi
0: waaw
1: di daggulu bes
0: waaw
1: a solan marocain non nga rombu ñu ni li rafé ne ki mëna ñew tay mëna nañ ko ñew ci ki
0: ngeen dem jox ko sub tige
1: waaw
0: leg fu muy mujjé bako joxé
1: ba ko joxe dula ko ñawal mu lek avance tok xolé
0: a teyir bi day lek avance ta du ko ñaw
1: dula ko ñawal bo laccé mu ne tay suba
0: ba
1: man la ñawal premier jour bi bo ñewé
0: waaw
1: bo del ci waté mu tiyé ko indi avance
0: waaw
1: bo indi avance ma ñoko bu ko défé chaque jour mu lay daw daw
0: waaw
1: do ci wax
0: liko waral moy sénégalais mo bëgg lu bess waye dama xamni man ablay sambu teyir bi nga xamni yag na mak mom fukki at ak juroom mu may ñawal te musuma am ci mom luma na xari
1: la mu ñewal la lu baxul mu ne te ki dama mënul lima ñewal tay yi baxul
0: tay yi baxul waaw mu ñewal la fukki yere yu juk ñewal la ben yere am ci problème nga bako wala mu la daan ñewal bis ñew nga gis ci TikTok bi wala ci niñ koy waxe wala ci YouTube bi ben teyere bo xamni nangam couture la tuddu neena day dag mo neena mom ciso bi loxo bi ciso mo ci damu neena mom tanki gaay wax rek nga toxo dami xaaral ki dal neena loxo bi mom ciso ci damu mom
1: waaw
0: dem fa nak
1: te yomb na limi ñewé
0: waaw wuy fi
2: ablay
0: waaw
2: bare bo bëgg seen tay mu damay matal
0: waaw
2: damay matal dem wot na waji ko ci ci defu moko
0: ah
2: Dakar
0: waaw wa nga deug de Aliou xamna Aliou fa newon waaw
2: ah ablay mo meun da nga dem Dakar dañ jox lañ ko
0: de waaw waaw
2: jox mak
0: wa baana inshallah nako saytu xagn dama lay yekati
2: ya Allah
0: jerejeuf bara boy
2: yalla seigne fall jappale
0: amin jerejeuf bara boy beug seigne fall umu
1: bara boy
0: ñu koy gëreum te diko jaajeufal diko ñaanal taw xex waaw ku bax la warkala
1: jerejeuf ñu koy gëreum momitam bu baaxa ba ci tan gëreum daf koy daal di ñal batay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi ta
0: umu man dal lu bes dal dama dul taxa bayyi sama nitu dem waaw yi xew legi ni gis comme ni ko waxe ni ko xamni yow fallu ba mo la daan ñaw wala mamoud wala khadim sok nga jigi jigi rek
1: gis xewal rek
0: gis ben way ta xam nga gaay dañu fiñ tol ni gis nga fi non dama bëgg gaay xamni lima bëgg nit ñi xam ko moy place bu luxe ak mëna ñaw bokul man nga dugg ci teyer xolal teyer bo xamni place am bo fa démé gis nga ni ñu def studio bi ni non la koy def ba manam def fi fauteuil meublé ko def fa frigo bar bo xamni bo ñëw mu jox lon ndox mu sedd nga naan han def fa ay parfum de chambre tek fa télévision écran han day monté kilim sax
1: ni
0: place ba da luxe
1: so duggé yalla bo joggé tangor ñu lay togal
0: ta fekk xolal barke borom touba amna ben way bo xamni ben su machine la yor na ci ruxam moko dakh ñew
1: témeri junior
0: gën ko juk gën ko leer lu mi def
1: té kay nak bu ñew fek sa place moy lool lañ lay tambalé sax mu ne ko ki mom ki de nuru mako
0: mëna ñew mom ajiwul ci place bu tojak place bu tilimak han place bu wéré ya tojok loolu ajiwul ci mëna ñew ci jëm nit ki la né ndax place ba ñewut wéré ci place ba ñewut fëteuy ci place ba ñewut karo yeñ fa karo ñewut kay ñew moy jëmmi téyër ba tok jang metiam def ko ci bopam ko kay ñaw ko ka nga wara lijeenti way bu lijeenti
1: place ben client bu jaay yere ha
0: donte na nak rafetal gi nak bax na ci
1: way dama amone sama ben bokk jigen ma fa daan yobbu commerçant la mune ma yobuma fofu non ndax yow li ngay jaay da rafet ma yobbu ko ba fofu ñu dugg place bi na dafa tuti won bobu xamna fuñ ko daggal mo ndaw waay da ko charger bam fess mu ñew mune ma yow fi nga jëndeer manako fi la waaw mune ma yow ki place am bu ndaw bi di touti ne de manako pourtant limay jëlé fi la koy jëlé wa gis na bam fa amé 2 mois mu dikar fekk waji yokku place bi sa bu dugulé ci groupe bi nga yéré gëna ris mu yow ki limi jaay rafet na de ki place am bi légui masala manako ah yow xana ba ngay ñew da nga defen mom li muñta genn fi
0: wa deug la de yokku ndax muñta yokku
1: wa
0: nit ñi dem wa loolu xam nga nit ñi dem nit ñi so matériel ci lañuy gëmi nit yeuf yi du matériel
1: wa
0: yeuf yi xam xam la
1: manako place bu ndaw bi bu ko xeb non seen ko non moy dem rek
0: ah gaay de mo taxit de tax yeen say yeen say nga am at nga changer
1: teyir dara la de
0: ay bo changer teyir bu soba
1: yalla de mu genné yo xamné
0: bu ñaw bi genné da ngay lelu sa neek di joy di xongali beut wa fek na yo liñ la ñawla baxul ya ko def nit da ngay japp sa nitu demb lu ciowlu bari bari sa nitu demb bu de lam la daan defal mi ngi la koy defal nam la ko daan defal jappal ci koko jur ngay soppi di wuti fenen waye bu tayé yaangi penk tay yaangi sow tay yaangi gannar mo yow ko doon da ngay doon kenn taxaw ñu xamné yow ki nga né waye wexo ñulo bulawo balanwo yow bu tayé yaangi fi bu tayé yaang ci teyer sangam bu tayé yaang fe nit da ngay defer
1: xamni fi erreur de chaque jour yaang ak benen erreur
0: wa lol ha lol problème da mo taxé de su ko defé teyer yi tamit nit ñi nak teyer nañ xamni métiam teyer amut xaaliss teyer yi nenañ nit ñi nañ leen di jox seen xaaliss ndax ci lañu wara jëndi xar ci lañu wara xottil seen njaboti ci lañu wara jox soxna ci mu nduggi marché waye joxum ñaw ab teyer avance ko 3000 francs deng motuli woko ba bisu tebeski nga ñew diko sonal te teyer bi yor keur wara jënd xar bayi len lol de len fay ñaw yi muy mat wuyul fofu
1: bismillah
2: ablay
0: mamoud wa
2: wallahi li nga wax lu leer
0: gira jëf
2: am nga ñu bari da nak ci sonu set gu lañu gëna man
0: wa
2: wallahi li nga xamne matériel dañu xolte matériel bi liggéey
0: ay matériel lañu xolte liggéey bop moy liggéey bop
2: ñu ko ni bo fuñ ko ni jamana ji lolu tax nak ñu ko ni bari
1: bay lool la di motax ñu bari da len xeb di
2: ko bi danaka ñu ci gëna jariñu légui mo ñuko jang
0: ñuko jang ñoo ci gëna jariñu
2: waaw ndax ci gëna commerce lañ koy def
0: ci ay place yu luxe rek lañ koy tek
1: deug la dé mana deug dé
0: gaay da ko ñoy yew na ñu dem dañuy kepputal kepputal ndoxas pep
1: lu
0: moy kepputal ndoxas pep
1: nan lay xép kay
0: ñu dem yeuf yi da neewul ci luxe dé xam xam la dé
1: xam xam la
0: yeuf yi dal xam xam la okay bayi len lolu bayi len di ngeen japp ni pala ku amul teyer bu amul place bu luxe rek mën ta ñaw yeen nga nax seen bop amna fi teyer yo xamni bo duggé seen place yi lissiwul ta barké Seigne Touba ken dakhul na ñaw ci Sénégal alu lu lañ la ñawal ñu laaj la lolu yeuf yi xam xam la waxna alako yeuf yi du climatiseur boy monter sa place donte na baxna boko mané am baxna boko mënul am yaqku ci dara du frigo bar boy tek sa place di jox client yi ndox mu sedd donte na baxna waye boko amul it yaqku ci dara du fauteuil boy tek du écran télévision boy tek du place boy jël ay papier à pain def fa bam fess yo yep danaka yoy baxna waye mënul am it yaqku ci yefi dara de han nit ñi bayyi xel ci lolu ay ca nit dal da ngay fonk sen nitu demb umu
1: waaw lu day am solo mu
0: ay ca
1: ñu yaatal batay 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 337
0: ta ngeen di fay ñaw yi teyer yi dañu wara jënd xaru to beski de fay ci ngeen yorel teyer yi jox leen ko envoyer leen ko
1: amna ñu xamne ki nañ bu yag jënt nañ seen xar mbop bu yag nga xamne na mom na tout mois xal fay bi mëna tardé waaw
0: teyer bi yow limi liggéey événement bi ci lay tobeské di ah doko fay yo xam ñaw rek bafa ta ñañal jëm fu kenn xam fay leen ñaw yeen itam ah gaay dañu tobeski nak teyer yi sonu nañ de te meccum teyer amul xaaliss fina la yene gis di gaay di japp nañu yorup xali señ bi danaka teyer bi yow bo ñewé jox xam ñaw loko avance boko avancer djunni danaka bala ngona jeex djunni bepp mu jënd wat ko matériel def ko ci ñaw bi budé dang ko ci wara fay 10000 kon benen djunni bang ko wara jox bu ñaw ba noppé loolu la ci am bayil xel loolu yow ci wala nga da ngay ñew jox ko djunni bi rek mu jël rek mbax ko ci kontam wala dang ko jox rek mu mbax ko ci ah yow ci ñaw gi da ami féré di ñu and xadim bay dong kon ak dongay ci delsi wat ay ci

0: tay man ak umu tay ji ba mu soti rek wuyul fofu
1: bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: sono ma wa
1: ni ngi ziar ku bax ki
2: mustafa daruma
1: serigne mustafa daru mustafa
2: abdullah ni ngi ziar
0: jajeuf an jerejeuf
2: ah yori dof man nga dundu metta teer rek
0: ah ndaysan
1: dama ni ki ge bu fete nga ne fofu
0: deug la de wallahi
2: ko ba legui dal baye tok reew vraiment li yow dal
1: ñakku na dam atelier ji
0: ah ah xamé biñ bojj ak biñ boxom day bax na
1: ci dama ni da nga atelier ci souf
0: lay dama yag ko to way gaay rek xam li gaay yi dundou rek metiam teyer amu dara ciono ya ab ciono ya bu la nga ci yeda ah ba parce que dañ liñ leen lay jox dañ na fay ñaaw lay jox ay 3000 ak ay 2000 ponkal mu xey suba tok 2 heures da na ci machine di ñaw ben yere nga bako jafay 3000 ko do
1: fi metti na nak
0: non be ji am probleme ndig ak fatigement tank yu metti ak ndig lu ruux ak lu ne la teyé di amé fim bu événement bi jallé ay moccu lok lu lañuy def sen ndig yi lañu metté
1: toy ñu law yi dul jé
0: son to gaay bi da metti
1: kon fay leen tayéri ñen bay
0: ñu dem
1: ñi yaatal ba tay 11h51 minute na moy
0: umi li ma wax boko bëggé réé do fi jog dé
1: ñi yaatal ba tay 95.2 80 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ñu jokko ba tay yene ngi ci daara ji tol bi liggé bi animation xassaid wolofal ak zikrula bindum gañ yu bax ni serigne modou camara ma koy ziaré bu ba ci diwanu centre commercial serigne fallou am bolen tay yi nga xamna ñuy fay baye xel jamono ci ngi leen di bëggé bu baaxa ba serigne omar kan ci marso kas laat sek ma ngi koy bëggé bu baaxa ba mom mam bamba ak bolen commerçant yi nga xamna ñoom la dëndal té baye xel jotaay bi ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba
3: Hey!

0: ci ak garaw
1: bokki mi ngok man ko jox bepp donga tribiya la xassay bo xamni ndaysan yaangi sakku ngeureumal yalla ba waxtu wi tembe ni ko jotto amitam no ngi len di ñaanal fu nu jëm yalla na fa yiwu yalla jëm yalla defal len ndam tawfiix gu and ak sutura tabarkel senuk liggey bi jaahi seydi lu joor ci kaddu khadim bay dongo no ngi ci beegal kon kep ko xamni tabarkala ma sha Allah yaangi baye xel jotaay bi waxtu wi tembe fa fe ci digënta gerle ak fi nga xamni mom modi tabarkala daru min nan taif ni boji daru bayle daru bayla irada njay

0: yamu yaayi batil le fesse
1: del jambar l'islam la won nan ko yalla fayal
2: maysan bismillah
3: waaw
2: bismillah
3: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: ngi ziar
2: en delo ziar bu ba
3: waaw yalla yalla dolli xewani
2: ala mamin
3: ha ko ni seddu no di wax bi yalla
2: jere jeuf baye ibrahima jere jeuf jam
3: on seen bi dol ni xewal waaw waaw waaw ni la de seen bi dal
2: moy
3: lepp ta lay ko ni amul molom yombuna ndax mom kenn gisul ku bindu lu jegal lim bindu kenn gisul ku defal lu jegal limu defal
2: deug la
3: ni mel kenn gisul lu ni mel kon nak lay ni mom amul molom yombuna lol ñu ngi leen di siyal señ abdoulaye sohna ci sohna ñu ngi leen di siyal
2: wër jere jeuf baye ibrahima
3: wa wa jewal jep ngi leen di nuyu siyal
2: jere jeuf jam
3: xamal ñu jot ñu digeel jewal nak dañu dab japp dab bi da ngeen ko deg
2: inshallah
3: wa wa wa wa ñu ngi ci ligey bi dal ci gannaaw señ mamadan momi ci mom señ moustapha mi fi ne wa wa ak señ papa ko de momi representant xal general ñu ngi leen di siyal dal ci jewal ak bokku talibi lu ko yeb wa banke mom toa ya sun sang bo cheikh ahmadou kram gudd bonte yag bu no
2: parce
3: que bo jere gen jep dart nañu de ko yep tedd da
2: jere jep baye ibrahima jere jep ñoro gëna bekk ndaysan jere jep baye ibrahima jaw ci jewal lañu baye xel ci diwano lu golo cantang gërem daf koy daal dañal jere fi yalla yalla yagal taxway bi begg nañ bu baakha ba kon batay ñu yaatal yene ngi andak réseau DTL dara ci tol bi liggey bi ren mom bëgg na ma dem
1: dem fan ci
2: Jawal
1: ay jaw na la baye ibrahima invité baye ibrahima ya ngi deg lol de
2: may dem
1: man waaw man dem mom ma chat rek waaw nagn ko chat rek nagn ko chat rek
2: boy dem ñaan da
1: nga yobale ma wala mu yobale la rek
2: man na nek yow man nga jitu ma yobale wa batay
1: ay jekon kon baye ibrahima no ngi wacc
2: inshallah
1: yalla nci yalla yobok jam
2: amin
0: gandu des nan boko ci maryam ñi dikagul seen

wala fa lu serigne cheikh mariamou ndjay la won ak ki nga xamni tabarakallah ma sha Allah mom modi serigne abdou fatah fall xamna bare boy bi lay teje ci li nga xam mom modi abdoulaye ñang wala fa lu cheikh mbacke ragnena la yaay mous dolli del setina yaaro tabaski lolli

0: mom la xaritam ba cheikh tidiane sall maktoum fekkon bitim rew di waxtaan ak mom cheikh ahmadou mbake gende fatma ci kaddu ahmadou ngera neena waxtaano yaatu lol xaritam ba sun cheikh niko man de ahmadou mbake gende fatma am nak jaxl ci sa jëm ji muniko lumu muniko lima jaxal moy biñu fi toge ba legi nongi waxtaan sunu waxtaano bop waxtaano xarit ak morom ma nuy bokku tubarkalla di retane waye lima jaxal rew ma mom ahmadou do wax ak kenn te fi dal mom yaangi wax mom seigne cheikh niko senegal nak la tax duma fo xak kenn moy ñaara fa am moy ko xamni limi wax duko def ak ko xamni limi wax gemuko ñaar ñi nak kuma ci jar waxal yalla binduko alhamdullilah ana fi
1: jar ñoo wax
0: ñaara fi am ko xamni limi wax gemuko ko xamni limi wax duko def ahmadou gayne farma nak neena ñaar ñi kuma ci jar waxal motax mom dawul wax ak wax ko senegal parce que fi ay wax gemuko motax
1: ay fi ay bu done sakkon
0: lum la wax duko def mba lum la wax gemuko amna yenen pexelum yum lal ci souf xet yoy nak bu lako yalla defele ci rew motax gayna fatma noppem gogou buy wax rek kuma waxal rek xamal ni yow borom valeur nga wa bu waxe yow rek xamal ni yow mat nga waxal tay tubarkalla manam ku am ku amal njariñ saw askan nga dal waye du def yambar mom gis rek wax ak yow ummi loy teje ñu andando
1: dëgg la sëñu blaay ma ngi lay gërëm bu baax di gërëm wala ñi nga xamantene jot nañ fé jaar ñi nga xamna ñi doon baye xel bañ dooré ba légui ñi leen di jaajeufal bu baaxa baax di ñaanal bu baaxa baax bo leen julit yalla yi tabaski jaamu yalla may li nga xamantene soxla nañ xam ta amaguñ ko yalla na la yalla may
0: amin ya rabbal alamin
1: kon ñu fekke tabaski jaamu salaam jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullah wé leen di top programme réseau DTL dara ji tool bi liggéey kon ba talata
0: bu talata inshallah
1: inshallah bu ci yalla ande jere ngeen jeuf
0: jere jeufati jere jeuf ummu abo ngi koy beggé te diko jaajeufal jaajeuf kon mbokk ñu doon bayyi xel ci 10 ba 12 fukki waxtu ak ñaar 5am la def ci studio soxna jaar bu su botal ñaari simili kon mbokk ñu doon tewlu Dakar Touba Louga dara ji tool bekk liggéey bi jere ngeen jeufati ñoo ngi leen jox dig dajé inshallah rabbi ci benen jotaay assalamu alaykum wa rahmatullahi barakaato khadim ak mustafa jerejeuf
2: ak tomi kep ak saño ngay may yow waji la gedd gañu mbacke ma jurbel ko fi ci muy touché sa bang la yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ku bañ seri ci mbacke yalla dula bal ku ra gañ fa ni mo ci bibu lo ko ton fa ni moy abibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko ma ngi aw ma dara daru ko do
3: sama papa genn aduna ma diko liggey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
4: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
3: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay réy dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
5: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de touba la bodeme station daru khodos place merci ce jakarlo ak taxi bo ñewé fekk ko fa
0: bokki ngir yeneeni leral man ngeena woti ci 78 896 67 91
4: yalla len yalla defal jam
2: serigne bakay serigne
6: bakay assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nuwa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom ma sha

0: garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak képp ko xamne am nga hémorite wala xéeti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamne ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay faj fajaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la te depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
2: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaylo
1: waaw
2: ben xalé goor mo nek fo mom ak wéet won
1: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
2: bi nga ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
2: lolu dal mom la ci gëna sentir
1: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
2: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui dama ko kene sax defa damay xif
1: da ngay xif
2: damay limay lekki sax bu jik daw mako meuna lek wax deug yalla
1: nelaw yi nak num def
2: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay no damay nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
2: yi damay nan
1: waw boko de nan da ngay nan bu baakha bax waw hemorrhoid bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben four nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha bax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waw dakoy faj bam wir
2: kon dal dama ko commencé dama konne bi dat ko rek jëndal
1: waw nonu muy faje hemorrhoid be ak yoy nga wax yep nak fi ne lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mo gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mo gëna bax
2: dina dem ci wadi nga joxam na ci
1: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
2: waaw
1: bari na dal lu muy def
2: man dama ko jëlé gis na chaaf la wax deug yalla
1: waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
2: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
2: kaasu mew bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla
2: am
1: sa xol dana sédd lol yak
2: okay
1: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw yalla nañ ci yalla def barke jerejef fa jerejef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñuy joxat la xaaliss koku amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delusi wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram

0: ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha Allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër insha Allah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jam lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def insha Allah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non insha Allah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha Allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé insha Allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxon tuba la keur insha Allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek insha Allah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta insha Allah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé insha Allah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bo xamanteni ni du bayre meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha Allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagu teef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha Allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha Allah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yeg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yeg ne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yeg ne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci carton suñ borom nga xamne mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: def gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senna li ngay agale
2: bismillah muharram

Dima iku ko bañ di wo ku ko fañ di ne xal safo ku ko sof way ku dul kuy moy baram di faja jo ko xam le mbodi se xal di gene gru ci toskare jox baram fekku ku ñepp xebon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekku ku ñepp xebon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekku ku melni man jangul legeyul musexal sol ko xam xam mok baramam di fekk mourid bu def

0: da kiy wër ngeen sar
1: xam la sopp ñeñ ñang da bay sar band jop ñep ñu ci ade ñaan jam ak rewal
0: ndaysan ndaysan waaw kay sar gir jëf barkallah ay way amna solo lol bayu bay nga xet say dekkando gir jëf barkallah sar koku muy señ yar ma sar ngeen sar ko bax la ma sha Allah ko mana jotal la té lo rek am solo dang koy ndokel diko ziyara di ziyara ku melne seigne omar wad ma nga fofele ci makka baragi momitam di sunu soppi sunu wallere waye seigne omar bismillah amna mbokk muy feug mbokk mi salam alaykum
2: assalam alaykum
0: wa alaykum salam
2: bay daoudam dal jamm
0: na nga def
2: mag lay xaar bu baax dina jox sama tiwaay
0: ñing la koy delo mbeng
2: ziyara bay yar na xaar bo mu genn legi
0: wa bay yar na xaar ngeen xaar
2: di awé ndëkk bu baax baax ci taxaway bi
0: dëgg la mbeng
2: di rafetlu ci wépp sam jàngale mu am solo lool
0: alhamdulillah mbeng
2: ndax am jàngale moom boo ko tegee ci xam-xam rek ak lu sëriñ bi dund rek day daal di wër
0: dëgg la
2: dootu amante yarante ndax sëriñ bi moo ko wax
0: waaw
2: sëriñ bi léppam daf koy bind
0: dëgg la
2: moto funtuwa yayi na ñepp
0: yayi na ñepp lay wax nga deug mbeng
2: ko yoy wax woon ak ku mëna doon funtuwa daf lay yoy
0: wallahi wax nga deug
2: talib nak bu tan ko ci Touba Ali Abdou Mouride Diouf Fatakh ni lay wo ni xit matin aw bi xibbin aw hadiyat dara daw jam tak
0: ndaysan
2: ci mom
0: deug la
2: ko la yamin yalla fa funtuwa
0: amin mbeng
2: ñu lay siar bu baax
0: amin deng yalla ñu ko yalla bolé deng
2: ci leer bi effort ni xidmatul khadim
0: waaw
2: ci kurel gog la bok
0: ah waaw man kay deg naal dama lay deg
2: toujours bankas bu mag
0: deug la kay mbeng
2: waye nak lañu tambalé ci serigne bi yëm ci serigne bi rek
0: mom do ngay war dé waaw kay ndaysan bay dawda mbeng dal jam ay waaji dag adresse bi amna solo lol mu ngi fofu ci luga ci njambur ñu koy nuyu diko ziarra siar serigne basir gi mam mam cheikh mbay bay Moustapha Mbaw ñu ngi koy nuyu diko siyaré Seigne Massa Mbalo mom itam ñu ngi koy nuyu diko siyaré fofu ci kër Modou Bind moy dëkkandé radio bi waaw kay Seigne Modou Niasslo way Seigne Damlo ak Seigne Wassino ak mbokk yoy yëpp ngi fofu ci kër Modou Bind lo di siyaré ku melni Seigne Bada Seck sama sëriñum Day Ñay la ngi fofu ci gannaaw raay way di nuyu ku melni Seigne Abdou Karim Sey way di nuyu ku melni Seigne Jaga Diop mom Seigne Giri Wadane Seigne Modou Ndiaye ak Seigne Soxna Ngémé yoy yep ñi ngi leen nuyu ku melni soxna Isa Diagne mi ngi fofu mom itam Seigne Bara Diagne mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu diko ziyara soxna Bintou Fall waye duñ fatte ku melni Seigne Papa Ndiaye soxna Kuna gi mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara 88 628 13 37 di nuyu mbokki Bogo liko wër mbokki mayalak landang fofu kere mbaye kere kere ndaw mbokk yi fay yaw yep rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal tawfiq taysir saada darin di nuyu mbokki talibi bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn docteur Massa Mba Diagne coordinateur sobe mom Bala Ndiol ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziyara diko ñaanal 88 628 13 37 ni ziaré mbokki talibi yépp rek di ziaré mbokki njambur yépp rek fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré watay Seigne Cheikh Niang mi ngi fofu ci Makka ak Seigne Omar Wade ak mbokk yoyu way mbokki Kamil Sambu Seigne Amdi Sambu ku melni Seigne Jaga Samb ak mbokk yoyu yépp ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq taysir saadatu darimi di nuyu mbokki talibi yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan fu mbokk rek rek ñu ngi lay nuyu di la siyara di leen ndokkeel di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala na suñu mbokki njaaykat yi gàtt yi nga xam ne ñooy ne ci daral yi tey yombala nit ñi bañ mën cee jot ñoom xam nga li ñuy wax ñooñu it alhamdulillah ñuy gën a yombal yëf yi rek ba client yi mën cee jotee dëgg-dëgg nañ ko loolo ndax loolu rek mooy li ci am solo mooy kiy jaay moom wërta perte dafa war a gagné waaye nak bu mu bëgg bénéfice bu bari ba lor kiy jënd tax ñoom ñaar mënuñu tàqalikoo ndax kiy xëy di jaay kiy jaay bu sañoon bu xëyee day daje kuy jënd waaye kiy jëndit bu sañoon day xëy daje kuy jaay kon ñaar ñi mënuñoo tàqalikoo léegi nag prix moom prix xar moom boo defee

0: xamé xarmé ni mo wara mel xam solo si nga xamni min ci bis bi ak taxaway ci wara taxaw lay nak mam rendi manam nu ñi rendi ak ko wara rendi
1: dëgg yi mam cher ci une sensation xadi ni ci ci rafataay bi dañ na ñu gën ci rendi gi nak ginaaw bo xamé am tabax bi doon jigen wala doon goor ko mëno rendi dagan na nga jox ku la rendi
0: nga jox ko la rendel
1: waaw legui nak wala rendi ni neew da ngay ñew jël sama top ci ndig li ndax loolu da na ko gis da am ni dem du jigen nga sax ci lay rendel da ngay jël sama top ci ndig loolu bokku rendi bet ñu bëgg bokay def xar ni yeneen xar yi ñu rooy gi ñu bañ ko gis ngoy rendi seen tan la ñewal paaka bi ko mana rendi ko am day daw wax bismillah bu dagge bu nete wax allah akbar dagge nak moy boli gi nga xamni bu nané ndox ci lay jaré
0: waw
1: ak ñaari ci dig ko cheikh ñoñu lañuy lag tak ci waw leen nga soga tegg ci loxo tegg loxo gi nak am na ñu ko yobbu ci xofé kenn ni da nga tegg ci loxo da ko xamni meddu la waye li gëna woor moy det dañ ni ci fekke ni da nga tegg ci loxo te xet ya ko tay dara taxul ngam taxul ngam taxul te waye bu fekke nak ni ngam ta tax ben taxu ba xam nga ni da nga jaawela paaka yi paaka bi ndekete mom ak do du ko mëna leen ba ag wala paaka bi dafa risque te yow ko yoyu ay ngantu la
0: waaw
1: yoyu mom ay ngantu la ay keubul ngantu koy ko li wax ni manam paaka ma bu ko tebbi secret amna community tegg bi tax digënté bi bu yagul waye bu yagge yag nak moy boko don nak tay bi moy nga rag sa tank yi ni mu daldi wo digënté bi bu ñu toy ak bu ñu wowe raw sama day xal bu gor tank day ga wo am ni jangal ci daara ji am ñu la wax na lool moy yag waaw waye dal to fekk ni dal ngant tax dal pass bi dal recc wala ci teyo ko wala pass bi da baaxu ci am na ñu so fekk ni la xar bi sax legi dinaay rendi ba bëcc bëcc legi nga bayyi tek ya ko tay nga bayyi xarmi de dem
0: waaw
1: nga xamé légui buñ ko fajé ma nga gudé ñu ni loola xarmi même sa ko soxlaaté légui man nga ko ray bo ko ray régi ray ko non ben yeen mu jé wayé le bu walé xarmi meddu ndax mi ngi dox bi dem waaw am nay sey do andi béré bari
0: waaw
1: wala kon nak la dañu bëgg taxi bi ñew nga dag goni gi ak ñaari ci di ci ko wër wala ci ngeenu mali nak mom ñun ci ñu baxo rend moy ci kala gi nonu rek donte yeneen de yi
0: waaw
1: loolu lañ wax waye neenañu ñom bokku ñu mali ñu boko jaara ci ginaaw du bax ñom neenañ tax même boko jaara ci ginaaw it man na bax waye fexal bo boli ci dag ak ñaari ci di ci ni ter nak nga dag ko ci saasi tagale bob bek baat bi dede waaw yakul yap yu waye nak dafa ñaaw waaw kon dañu bëgg xarmi dal nga ñewal passé bi rend bi gaaw ndax bi ci bi mañ yag ala kul halim bokay rend nit amna lu haram lu ñuy def ko maam cheikh moy amna ñuy ñew jël ci dérèt bi gël bi nga xamni moy ma fo dem bi haram bi nga xamni fu ma tax sobe la ci sopp seen balam man ñu na ko gis rebb ko ci jëbi ni dal koy croix ñaari wé di galé na
0: waaw
1: li nga def walu croix la lool dafa haram bi julit der joju dafa haram nga diko laal ci tay ko ndax der bi genn nonu do ngi ñu na rafa go bam set moy sobe waye der gi ni ci bir yap yi nga xamni tay bi man nga jël toj bi da dikoy lak
0: waaw
1: lan la ne ci bir ci nek deren lolo haramul waye nak bi nga rendé der gi genn nek da di taw genn nonu der gi mom mu haram wa ko nga jël ko dugul bi ci debi la
0: deena wal
1: bima laje bima ginaaw bo nekké mak la ko gis ñu ni ah waaw parce que koko da amone ay ay dend do waaw dend do yi kon ñoko koy san subhanallah
0: subhanallah
1: lolu xam nga ñu def lolu dañ koy fajj waye kenn du def lu haram allah salam neena yalla deful ci sama xet wi ñu fajjol haram yalla deful sama xet wi garab gu haram lu nga waxe ci hadith
0: ba habib
1: wa amna kuy ñew de
0: wa wa amna kuy ñew wa 88 628 0618 wuyu ko ba habib
1: wa kum salam alaykum
2: wa alaykum salam mam cheikh lo
0: eh señ ayobe do
2: ñu lay borom ñom rek di nuyu bay abib gay di nuyu mbollem auditeur yi jant beek leer geek keñer
0: waxal ak bay habib
1: ma sha allah
2: di jeuf bay do di ñaanal ñepp di ñaan sun borom mu jappal lepp te yombal lepp ñi keur keur rek ñi du ñi dang dangé kenn ku ci na njabot mo la taxa juk kenn ku ne santane sun borom mo la taxa juk kon ku ne la ngay jaay la ngay liggey nga ca jaamu yalla ci jaamu yalla yi ku ne la nga yor ca nga mëna def lu baax bu kenn wax lu xamut Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Dëkk ci dëkk amoo passage interdit waaye reebal ma may ma abal ma ah nañ xool li ñuy def bu baax waaw noonu nuyu soxna Maguette Ndiaye Gelir lu ak baay Moussa Sylle waaye di nuyu sëñ Amdi Sall ak mboolem njaboot gi leen di diglu gépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm xam ne ku am daal demal ki fay bokk te nga dimbali leen ku am fa nga nekk mën nga faa dimbali mën nga faa jàppale nit ñe ngir yàlla waaw bu ko defee kon tëbaski ngi noonu li ñu wax tëbaski neex dagan am ca yàlla am ca sa biir lekkal sa xel jenkel yaro tibul kenn lu mudul makka ngi ni ku ko mudul wàccire la julli la ngay kenn ko xare da ngay tëdd di julli wala ngay wéeru di julli tëbaski sunna la waaye sunna la so sonal nit ñi ñi ngi ciy def loo xam ne duñ ko def sax ci fara tey ñi ngi ciy def loo xam ne duñ ko def sax ci fara tey am na ñoo xamante ne liñ teg ci tëbaski du duñ ko def ci julli juma duñ ko def ci julli juróom kon nañ xam fi ñu teg sun tànk xam-xamee te jaamu yàlla ku ne nga xam loolu ci yàlla sal am na kuy def ba màkka te xamul tamit moom xamul xiraan xamul
0: okay ba habi deug ci ay wa ma sha Allah
1: wa fi mu ñewé ñew lu ci ay ton yu bari wa mu ramasse ko vraiment
0: wa
1: la gëna jëf gëna jëf gëna jëf
0: genn na wa bismillah
1: da genn na
0: wa dafa genn wa bismillah
1: xam nga indi lamp la ci walu dund len ci mam cheikh xaru ko ñu nangam degg na amna waaw
0: wa amna re
1: abdini di bënd xaw 1 million ngir bi nga tawé
0: xar 15 million sa amna
1: waay mom xala mom dañ ko yar de muy jullay lolou kenn ko reé de 15 million
0: amna 15 million amna de
1: waaw waay lolou mom kenn ko tawé xamna ñu parce que dafa am xar yo xamni mam cheikh jamono ma nekké ci jamono yoyu ci bor bobu
0: waaw
1: ñu nekk la ma ci benn dalal dafa nga waaji dafa ñëw xool xar yi boobu xar fukki jëmi baax na mu jël ci li ma ñaar fukki xar xawma léegi nag daal di waxaale daal di fay daal di génne buum yi ñu mboolo mi léegi jàppale leen ma xar yi léegi ku ne yeewal ko menn bi bi mu paree moom mi ñu téye mu ni mii laa moom yéen ñu téye woon ku ne ma nga téye yaa ko moom C'est ça. Mboo yéen bii daal di tënk xar mi jël benn përu dóor ko ci maal bi tëg ci ni ko départal mu départ ñëw ba këram ubbi fekk ci ab përu përu sëkku bu baaxul xawma na dëgg laam dée mais ak moomu nekk nañ ñu mel noonu kon nag sëñ ayo bi lii muy di ci wàllu dimbale dëgg yi am na xar yu seer yoo xam ni wallahi mën ngaa am xar bu baax ba pare nga jëndal ñaari nit ay tëlës wax deug yalla
0: ma sha Allah
1: kon li mu wax ni ci dimbleen bi lañ ko tambalé ci mbokk yi man cheikh
0: wa ci mbokk yi wa falaw falaw
1: al aqra
0: awla wax nga deug re
1: abda biman ta'ul al islam day wax ni boy dimbleé tambalé ci njabot bi biman ta'ul al al iyal yani wa legui nak gis na ni wax deug yalla gis na li ak ni la tollu dal de ci ci torop gis na kuy tes kuy tawaf legui di def li xale yo xineb loxo
0: wa
1: mi yow tawaf li ko li tawaf
0: ngay ci dem
1: subhanallah lo ci woné ñop xamé dem ko mak
0: wax deug yalla
1: hein
0: ni ñi de rek wa de rewar de
1: légi tok gi dang koy togum légui ba nopi nga woné ko nga sokolé
0: waaw waaw dañ cey caméra diko woné
1: waaw magal gis goko ni man mi sama keur dama baña ba way law daw jig ak daw ni xali def na ñu xamu luñ ci def nak manam buñ xeye fu ndekki waaw da xamu luñ tuddu ay dañ la ay dara gu gudd ci ci ron bass def ci ay gato ñu kenn xamul
0: waaw
1: légi nak bëgg ma fass ba mu ñëw rek xol ba xam rafet na ku ñu jëlay la
0: waaw
1: ma gantu ma lank
0: waaw
1: ñi sé la yi té ndek yi bo ar bob ci manam légui la señ ci mom
0: dañu war kay légui nek
1: gis leen ma ak woné la ngay def señ ci dëgg jaamu yalla gi dal dañuy duggal ci ngistal ñaar baat wax lu am solo ginaaw dugg leen ci moy ku ne na nga def la nga man
0: waaw
1: dëgg la ali salam néna xar mi neure xam nga neure ci moy lan mam cheikh mom xarum 60 la manam
0: waaw
1: mam ball ndion amna xarum 50000
0: waaw
1: ci ay nday mom man la am xarum 150000 kenn ku ci nek legui sa fa doole toll sa fa som toll rek
0: waaw
1: soko jindi am nga xam wure ci yow jeexna lolou mom moy islam
0: wax na deug de
1: adien yi surul dafa ñew ngir mu dund gu japp ni way ñew ngir lu dund gu joxe
0: dedes
1: wa kon ramassé lu am solo agit na ko lay wax lo man ndax pour fekk la ci neena nga teub ci tisba jëm bu commencé réccu wax na deug
0: wa bo tes bar wess wara danaka jéna dé
1: mi ngi nonu
0: wara deug dé
1: kenn ko lay wax lo man ak dimbi len te gi wa na dal vraiment lu am solo ayo ba te ni la mel mom fu mu dugg rek bok day deglu waxtan bi mu indi ci lo xamni yeen appé gulen ci yalla fayal nu ko te fay mbokk yi auditeur yépp rek
0: amen
1: ba te ci ñew ak jamm nu def ko ci jamm te yalla japp di lepp ci lepp do nak tiyaba te jëlif yi wax nak néna crise économie amna crise d'autorité crise politique crise commerciale crise waye crise bi indi crise yépp moy crise de valeur mu jikko
0: jikko karisatul akhlaq
1: mi ngi nonu mom bu jikko yakko fune bu la fa dara bet rek fune rek bu la fa dara bet
0: lo deug la
1: parce que la war na fere ba lolo du am lolo mo fa nek tul te innamal umumu akhlaqu ma baqiya ay umu sabat akhlaqu fa abu
0: nga deug de
1: ci lemi da ko fere fu jikko ne ko tul dara de ci tuba
0: do deug ya
1: Allah waaw dama dal
0: hakim la
1: waaw ko kon tukale fimu fekkat nak moy xar bi nak kon dañu aramal der gi nga di ci jël di ci ray su djok ndax jël ji dafa aram te xar bi nak kon duko jappal nak am xar ken duko jappal ndax xar waxuma la jull sax waye lap ko warul
0: waaw nga deug de
1: ben mbokk ni waaw amna ko wo djul legi mu ni ndax kon ndax ñi jox ko mu nan da cey bokko wa xam nga boy yewé xam di ko bëgg rek di mu seen dox ni waxu at wax bayiku mu nan waye da nga war na ci jubbe gi bi di ko xeye
0: waaw
1: jox ko mu nan mom xarni
0: waaw
1: suba ke da gossu ko jëb bi ñewé legi jox ko mu nan waye nak nekkul ni da ngay ñew di ko bëgg rek di ñi jox ko dox bam nan ba sokko teural
0: waaw
1: bu fekke mbarul di mu jox dox naw kon du ko defé dal yoyu
0: waaw
1: ñu rendé ko ci yéene li yow yaay borom gatt bi amul ñew tek loxo al islam da nga wax ay doom ji fatima ya fatima ñu ko na mu ni ko gënël ga sédé seen telestini sédé moy nga ñew rek fék fiñ koy rendé
0: waaw
1: ba way amul lu muy tax ci ndëgg rek ak kenn xamul ala kulal yoyu bokku ci ala kulal su ko defé rek kon yapp wi dëgg ci jaay dara dëgg ci saraxé lek ci nak bu la waxé nak bo santé bo nga dëgg ci
0: waaw
3: mais sax ni légui xal ma jaay ci dégg lu dem ci dako soblé
0: hmm
3: wala ko sax manam turu jaay yi lolou dañ ko ci téré
0: aha
3: mum nga fay ji ki doon fess lu ko bo fess la mu jox lu absence lolou
0: aha
3: jox ko lanen lu bokku ci ndawal gi bokay may lu ci du sarax nga jox ko waye kenn du ko fay
0: aha
3: dart bi mum ci doon fess bokk xey ci dart
0: machallah
3: waaw derba ñepp kenn du ko jaay raw tane nak xolafat yi nga xamni ñi ngi koy dakk ci xar mi diko ci wax
0: hmm
3: yoyu da la mëna duggal ci def lu haram te abdur la ali salam la sunu borom wax ni mom du taxé
0: hmm
3: luy tax na nga dugg ci way taxé dañu lol nañ ko moytu
0: lol deug la
3: waaw waaw nañ ko moytu bu baax baax
0: ma sha Allah bay habib ali ndjay neena mi ngi lay nuyu talal na ma loxo neena ma jeexna tak tak tak
3: mom beggumako buñ tambal ak legi mom mom fi mu ñëw doona waat señ aliou
0: mi ngi ni ma jakar la
3: waaw ne ko bu ma fatte ci wala xibbi rek
0: waaw retane la retane de
3: waay ko dal ko li ñi taggo dal
0: hmm
3: moy inshallah ko dox ci jeexagul moy ak mu lu mu am
0: hmm
3: kon bum la tagale ci sago
0: waaw
3: senegal la ñi ëpp ci ñom ñom dañu topando hmm wax deug yalla nit ñi daw dem nga jëm ba képp ko xamni ya nga def lolu
0: hmm
3: nit ñi dañ la yénu lolu ak ñu dañ la yénni lolu wax na ko ndox
0: hmm
3: nit ñi wuri ñu la conditionné ndax du jullu bu ñu ci lay digal suñu borom mo la digal
0: hmm
3: té tégul lo mënul
0: hmm
3: aw kon wax ci lu amul ak digé ci lu amul
0: hmm
3: nañ ko bayyi té dimbi len ci dal nañ ko gëna yokku bu baax baax bi muy mbokk yépp di len déggul
0: hmm
3: ci bisbaat lu kat kat kat lañ ci boole dem ci jilli kay bo xaar xut bobu bu noppet nga ñew loy def nga su ko def
0: hmm
3: tay ñu tay xalé yi ndaw yi ñu xam dañ leen bayyi rawat na Touba ñi ndewé naani xarit yi di leen mëna def lu ne
0: hmm
3: ñi dem quartier quartier dal dafa bari lool dal ay gañ dafa am leg leg ay accident yo xamni xalé dañ ci la roé hmm kon ci teug nga jël lool rek xalé wi dem laaj dewal doy na wa yeneen mën na ñok ala ala
0: jerejeuf ba habib
3: jerejeuf
0: ba habib gay ñu koy sant wa do gëw ma sa ci lèr yu am solo yi di ñaan yalla ñu fekk atti bari bari bari ta andé wër ak tan ali ndjay mo na ci machine bi ci wax kaay gi seen bokk maam cheikhlo fegge al imam bay habib gay ñi ngi lañ joxat dajé inshallah ci benen chamber bu jub yalla lu dëngënu lu ñe nak yalla na yalla defal fet gu am solo ko neex ta yalla yombal xari in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: gis réseir
1: dal new doole ci mu dal yan jafé jafé la koy indil dal mom walu new doole
0: jëf yi mo ko indi moy du mu ñu andal soxnam ci jagaay mouride ñaari yëpp la nako indi légui bu ñëw fi da bu soobé loolu mom jooni jooné la comme ni nga ko dégg bala mu genn fi dana tagagalu
1: ah mais loolu tembéré né di mais légui yow new doole dafa am ño xam dañ koy judduwalé am ño xam daf leen ni dab
0: légui li nga xamné judduwalé ko loolu mënuma ko waaw
1: kay day lèr
0: man nga xamné da ko judduwalé loolu mom mënuma ko faj
1: ci new doole nak nga xam new doole gi mom daf ko dab ci biir ak dundam mom
0: mom man na ko faj joni ci tanga bi bu ñowé da wala mu gënné ki dana gis résultat man xam nga lima mu rek la wax joni la koy faj am no xamné joni la koy
1: da li nga wax assiré nga ko dé
0: assiré na ko bu baax baax
1: légui bu dé walu télé nak loon ci expliquer mom télé ak ñew doole mel nga xawna ñoo dénd té bokkuñ dé
0: télé mom xam nga ñew loolu moy bu yeggé ci nit da lay indi télé
1: ñew doole bu yaggé ci nit da lay indi télé
0: waaw lay indi télé yo xamné da ngay wacc sa dal lal bi complètement mom man na ko faj bu soor
1: ñoo bokku no leen di faj mok télé wala
0: ñoo bokku waaw
2: man bacc dé ma nga fi ci centre docteur ñukoy wax Sidi Bé coordonné su señ Modou bu señ bi tugu Abdou Kandji ko xamne nak neew nga doole lol te juddu walé woko defo ko dara so ñëwé ci mom fi ci kuri señ Modou bu bi tugu Abdou Kandji da nga del wacc fukki at yi juroom yoy goné mama ko da nga del wacc goné waji angi ni ñëw leen ko koy yegul nak ci yow la waye ku ñëw sa aajo faju ku télé bo ñëwé bu soobé yalla kaasu wit bi wo naané kaasu amut suba amut ngor mi ci bi tugu Abdou Kandji ko reñ señ Modou mooy bu sa jeng wo da ngay wër bu baaxa baax su ko moytu nit maam la ko def ba fa dalé ñu ak légui nak yag na waye boba ak légui jamm ak salam rek la fi am nak wërna nak man nak fu ne waye nak tay gi nak man ma ngi sama carte ndu fi na ni man samba
3: ko ni señ Modou bu sa jeng ci be bu nek fofu fa penko bu lañ nan la ci affaire ñew doole carton ben kas wit bi kep boko nané sa affaire yépp faj sa yaram yépp sa wax
0: ci di mi la wax sanko dana def nit sa yaram bi lay xassan sa tu bo sang sa bu nak yo lay xassan ci ci
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nit ku bax ngi ni ku man limi liggey borom garab yu bax yaangi fi koros maaw ter seigne modou du abdou kangi man nak ma ngi tuddu passiar waaw ma nga dekk jumaay seigne am waaw di wax deug yalla te leubir na ku bax la joni la ko def joni waaw joni kep ko xamni ci ce keur amna probleme man nako ligenti legi ci sas bu fekke new carton nga mi tawol wala emorid yep lay liggey garabam yaangi ni mom ay garabam jogewul fi mali lay ju cornisu seigne modou bu sa jang bitu go am di kangi ak keur gi men meda dox sun digeunte ci moy mosxam ngi ni budé sidi la wala ay mouride wala muy gor gu new katan wala gor gu tele lepp lu mu ci man doon joni ngi ni ben kaasu ataay ngay nan suba nan ko ngon jeexna ta joni la lay koy fajar bo nana kaas bi bu ko yalla dogale ko xamane pir ngay doon man kay gis na ko mom xamna ci lu leer nañ wax deug yalla man magum jëmulat duma chaxam duma fawon
5: man ma taaso la tud ma nga dekk ci boru kungel waaw te moma jox garab ga ngenti gina mako waxe sama jabar do re waay boole na mak domam ñi dem te ngentali dik barki dem la ñew ku dikki fi dal da nga dund kay xam nga bo dundé bo yag sa man day jeex rek day wañe ko ndax luy wañe ko te yokku yag mu jeex kere bama yegge lool na ci mom wax ko bobu la mako fajal jox ma lumay nan rek mu deñ
1: daf ko fajj joni wala
5: ci joni dama jox dara rek neewal del jefandiko li
1: nga jël loolu jefandiko
5: waaw wu ci def rek nek nga ndaw te ki jawlu ma fen
0: waaw xam nga sama garab bi jeenuma ko fi ko may mali la koy jale indi ko fi waaw legi bu jeex damay delu fofu wuti ko ba def ñetti wer mu am ko ma ñewat xam nga yagana fi me bu garab yi mangare damay dem ñewat indi garab yu bes yi ko def moko joggo nit rek comme li mako waxe rek mom la ko gis
1: kon garab bi ngay faji ni jeleewul jogewul senegal
0: mali lay jogge waaw
1: koku moy abdoulaye sidi bi ñi fat nak ni mom mi ngi fi ci touba mbacke ci cornu serigne modou bu sa jang kep ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci cornice seigne modou bousse diang bo acci ci cornice bi rek bi dugu am di kanji rek bo remi bi dugu am di kanji fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxan lako
0: ku ñew fi da nga may sante rek waaw bari na waaw
1: tepp ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci cornice seigne modou bousse diang bo acci ci cornice bi rek bo remi bi dugu am di kañ fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxan lako kon loy taggo
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
7: Le réseau
6: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. ñett leer yu jo.

0: bokk julit yi bokk talibé yi ñu ngi leen di nuyu ci kenn ku nekk ak turam ak santam di leen bal àq di leen balu àq di leen xamal ni noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi bi ma nu mayee dibér jeenu weesu ko nu ñaanaat ko mu may nu dibér ji nu fekke ko di ci siyaare nag Khalifa General Kul Mourid di jël nuyo bi di ko teg ci ay loxom di ko siyaare di ko ñaanal yàlla guddi gi fan ak wér gi yaram moog ñi mbokkal Serigne Touba ñëpp di leen xamal ni tey jii dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax di sant it waa kër Cheikh Rafal di leen siyaare di jël xalifa bi di ko jiital ci siyaar bi di ko ñaanal yàlla tey nag tam bi ñu ngi jëm ci yaakaar bu yàq kiwul sag du sàggiku kon lépp lu nit di yaakaar yàl nay lu baax ba bañ a yàq ko lu nit di yaakaar ci nit ba tax mu riir dem di ko wuti na ca doomu aadama boobu muy wuti bàyyi xel ca sagal yaakaar ja ndax kuy wàlli yaan seen kër fawul loolu nit yaakaare ba tax mu daw wut sii la war nga koo jàpp ak téeméeri loxo ba lépp loo xam ne mi ngi bëgg a mucc rek bañ caa dal
1: Jantibe FM Cieñeer FM
0: Lirigue FM ba tax nga sama yaakaar du ci am

0: ndax li ma ci wor moy tay bis la ëlëk bis la deru selu wëg na ndey nit defal nañ ko tranga tranga ji mënu ko fay mu diko xamal domam diko xamal ay wa kërëm ba domam fay tranga ja mba mu defalon koko defalon tranga lepp lam ko defalon bop de bëre ko ak wax yalla man na ñu na yalla mané na nu né ki japp sa bay japp ko ni kum bokal né ak bay juddu ci dëkk bi yéne ñëpp jam luma am bokk ak wa dëkk bi té du xassé du xulo du xarabaati du sax ben baat bu ñaaw bu sa ñoon lool day jëm kanam asgor mënu ko wess kon kuy leble tranga te dekk ci dekk bok ak ñom bu ko wutal limite bu ko wutal foyem bu ko wutal lo xamni bo legge ci sibré muy tuuma yag bawul dara té yag moy dindi touma ñi nga bokkal dekk bu len faté ñi nga bokkal dund bu len faté ay bokk ngeen té yalla ko neex lay tibé dara nga ju yalla indi wacc ko ci say loxo nga wagne ko diko dimbali doomi adamay té bang ko dalé dimbali ba neugal ni dara yaqku ci aw say la tasul ngay dox gor suy doxub yonen di fa jacc ci sen biir bul xol kula beug kula bañ setal nga la la war yo ngori ko def yalla la ko jox ndax biñ ko dalay joxe ba neugani jeexul ci sey loxo te yak ñom bokku dekk bokku nas bokku gis gis bokku lepp li nga leen appelé moy wërseuk bul dam ci sen kaw yo bëndeb yalla woor bo bëgge mu def ci sa ndab bo bañe mu def ci sa ndab yene leen ko rek tay ñaan yalla yalla mëna leen gën ba bu ëllëgë ci sibri bu la fayu lu ngeem ak ñom bo gënne retourna taxaw ci digum pench retourna muy sam pench ngay def lu baax na nga ñaan yalla ba ñepp am bu leen dëkk réer won na law réer lo fa mëna def bo ëllëgë ñu fay la ko manou fay ko sey dom ndax kenn bëggul kula gën bu sa ñoon ko fi gënul kenn du la gën waye bo toge diou set kula bañ ma kula méré won da ba ngeen di goné bis bo le yalla gesto da la na ma yang may ñaan ma dila may ci merewuma la kon ñi ngay def def leen ngir yalla ci yalla tax baax dafa noppale te mëno def lu baax fek xatul ma mu miti borom xam xam yeb bokku ñon dajje fofu bu xate metti ci la def lu bax gëna gaawé ndax ko defal lu bax dootu ku faté mom lamu japp bay tax mu di la yobante lu ñaaw mbaa mu koy wax affaire ma bu ko gestu koy du gestu sarwet te bum bum bu dangay rek ñu yokku ci baatu bi ku koy kuy dund kenn xamula boo dee kenn doo jooy li ñu yàllay defal yaana lool ñi mu ko defal bari na lool kon sunu borom ci bopam kenn gënu ko dima wax na ko fotul mbetro ci bar nan leen ko jema topando melni mom mënta na nak kenn mënta melni mom waye jëm pile nu ko fek jëma melni sunu borom pile nu ko fek heure boko topando rek mu top ci te bu sese ci yow lo bëgg am ko loy def ci lu bax jikko ko ci say bok suñu tuba ko wax waxumako bo ligé ci sibiré bu néti bu bax na ñun mbokk ya ko wax may ci sawé wu tank gor fa nga tollol du té doglé té bu ñuy lim xet ndé bay taxul ñuy wax diu dé askanam wé bari ndul mu dégg ko ci nopam ba paré xax tay na tofar gatché du lebel yalla askanam wé bari ndul ñu né way mi ngi koy fajj yobbu na diu falé ba yobbu diw fele kenn ku ci nek ñu gess lañ ko defal bu ñu ko dajale ñu motax ñu mel ni mel ku lu ñëk reer won na law reer bo xébé ni aduna day jeex sentu lañ fi ñetti magal xuma ñent ba meté dewen la sentulen fi gassoura djap sentulen fi magal proxan sentulen fi magaluk daru musti kat mars romb nanu lu ci lek bo amate dewen ne ko nga xamne yalla mayewul day ablé ci digënta bi nit dina fi am lu mu sentu wul won da ko lu yalla ñew rek mu dal ca don lu waxu deful way di ñambat bu ne limi xet ne bay taxul ñuy wax may ci sawé wu tank gor fa nga tollol du tay dogle as gor day muñ de ci cey jëfle bax alal yalla xorol ba xarit ba la koy jox bu don lo def tay yekati ko joxe ko muy tranga nga ñak ko ku watu do su xat jigen nga ci bir keur garab gay rous ba jaxal ko lol mu balé lepp touri tok ba ci ak manon na gorlu garab ga mbam set lu ba jele garab ga dédiit day muñ la xamné dina sax bis bu saxé nak dal dikoy ëmbat mokum njabatam bu ñu bëggé añ fa la ñuy añé bu ñu bëggé fiexlu fa la ñuy fiexlu ñak yakam ci ak ñak ki ñaan moko may loolu waye bu dé lu ma mëna fajj ma fajj ko ñëkke ci garab bi ci lolo romb xel wa neex famu jëm soriw as gor day muñ ku muñalul garab nak do muñal do ma adama dal gi yakku jëm ci sa kër mu mag may la kër nga mer ma nga yakam ci ba gor ko ni da bari lol am ñax deug gi kenn xamul lu muy nuru boko goré ba tok waxtu ba nga doon tok di fiixlu waxtu wa dikke da nga xamne yakam ci baxul iñaan baxul as gor day tey tey dañ ni nung ko sentu ci ndox ci nit deugal lu teug tass lu nuyo taggo dom buñ ko sukkal karamal dara jey bay ba tax ku daanu sa ndeyele ba max ba ci biyal boko amul fo nek do fa yag ma bo fa yagge do fa jele la neex nan len di jël xalaat bu rafet di ko rango xalaat bu rafet fitaru ñaari ngeem miñ la dang ci lebe fa yu ci do ma dama ci bopam nay sagum xelam da baña topum xolam loy jëmbat du ne mu sax ndi jëk ko def ko tol bis bu meññe da ci jëfëndiku may ci aday rew nak du aday rew do ma dama warna setni lumuy def ci adina rek nako bolé tay bax ndam lay indi do ma dama ci bopam na sango mbax rek
1: FM ci ñere FM
0: ndax mbax FM payge yalla amna fum ko def waye bon nga payge yalla amul fum ko def ba yalla binde do ma dama ba pare da jil astaghfirullah tubu ilayka tek ci wetam lo meuna def ci adina ci bolé ko gawto reccu bo legge ci sibure boko tuube yalla man na la ko jéggel waye loy def ci adina ci bolé ko ma tay ak ni la mel ak ni la toll liyey sama jikko bo legge ci sibure dang ko bëgg dindi ci sa bop mu teul as gor day doylu as gor day andakum xelam digeen da nga jité sama rom mu muju ci kër yité ko at yu bari am fa njabot mu ñew fekk la fa so bëggé la nga liggéey barkel li lamu la fa lang ko fa jitu ci njabot ak ci xel mu rafet ak ci xam lu mu xamul dëgg nang ko koy yéene bu bo la gekk ci bi lay nga ñaan ko yalla mo am ko fa waye man dong man ko man rek loolu mënta wi loy ñaan yalla yéene ko su morom mu gidd boko defé yalla man na la boy may lu ko fop ta du té mom mu am la mo wara am bo ñaan dang ci bolep julit iyyaka nakhbudu wa iyyaka nasta'in parfor su nga ñaanal sa morom ba do julli parfor su nga ñaanal sa morom ba do julli bo taxawale julli bay julli yekati fatia da nga ag ci iyyaka nakhbudu wa iyyaka nasta'in ñaanal nga sa morom ñu bidu di nga fako yalla do den ci xuba ayatul kursi ni ñang koy lemo diko waccu way waye dem ba mu doonu sar mom dong jafena ci alquran jankati e ko waxumako dañ ko dexeñ ci bir alquran diko genné diko faji ayo muy fitalu ñaari ngemmi dang ci fayu lebla ci kon ni di yalla na bari na waye li ni yalla woni bari na digeenta doom adama ak moromam dara xaju fi lul baax bo jele mbax dugal ko sa digeente ak sa morom nga xamni yalla jexlewul dara sunu don sax yalla na ma yalla jegal ci waxin bi sunu borom day jexal yow war nga lula yalla ñëk sedd rek nga bokk ak say bokk ak sa morom sa kantuma bi nga xamé ni yalla du jexal dara so xeye soko ñane mu sant la lol may la ngir bëgg nga bok ak sa morom so xeye ñano ko dara yalla mere na la li nga xey ñano ko rek suñu borom mere na la kon war nga xamni ki bañ ku ko baña ñaan bu soñon nga doonu tap ni mom bay may le mu ñëk jaarale ci yow mo doon preuve ba tax bu la joxé na jox seddel sa morom waye i ñaan nako doom ju mu jur ci kër gi ba tax la tak téré yu ñu jeex da nga bari téñ da nga am gatché mi ngi ci kanam baña ko bokk ak mom li nga am ba tax nga di ko neub bu la laaje nga giñal ko watal ko ca ngay wetalam ci biir keur gi ca xam loy kan ngeen di taggo seen borom keur tok di len xol mbaxam yeen fu wañan di mujjé ci beutam su demé ba mënut ko muñ mu yëkëti lo xam da koy yëkëti jox ko ka nga xam ni mo neew doole bu ko defé nga na tay la ma mëna bédé ko tay la ma mëna xaj ak tay la ma mëna faté commencé doum doumi dédét yëk ba ci gën ba la fekk fan ci amu gan bu fekkon ni li nga yor yene nga ko bu ci jëk di sédélé yeen ñepp lay joxado nang ko def rek la sétlu te moko fi indi neexuko mu bérok mom ku tobaxul bop mëno ko toj wax fa su par la tontu la naru goor bo né dama né raw nga buum yaay wax ba yew su bop way sey bokkay wax ba nga yewiko bax mo fi ses bay di wujje nit yan bang koy yen ci ten ba sax ñaan nga ko mba ci robinet bi ñaari fan ngay nelaw jofi ñent fan la sa borom keur xamna ni diw miya ay ci mom ay gi yene wo ko ko mu tok di la setan ba waxtu mu war te sax jot mu ne ko jugal la la ma damay teel sama yaram day metti yow bo toge ba lolou mitt sa xol ndax kiñaan gi nga kiñaan ke te mu indi ko bi mu retourné bo ayé mun la man bitt lay fanan tangor wi duma ci teul xana wante la teul ne ko ci gën ko ye tangor wi duma ci teul bitt lay fanan koko bu joge momitam lali fele mo ay won tay le feugal lolou nak day ram ba ci dom ko ay wol so mom nana bu suba mo wutib serigne du da man wutib serigne rek bu suba ma def ni man kay keur gi dootuma fi dara xamatuma fi dara fek la la fi yakal la nga fi doon
1: ci dara ci ñere fem lergue fem
0: ñeku woné ko fek lepp ya ko tek sa bop ku wol mu tuddu dekk nit day nité di waxtaan ko mu xelam ab xol boko topé toujours yangi ci jiyé sakantuma xol bu bon yamale soy soy dom ak ken ke bu ñaari dom mi fi jottu am ak ne bu waxuté bëgg ñew ci seen bay nga wañe ko fa sa kanam li rek la bañ woné da yaru man dé sama dom ya nga né way ken du fa ñe ko ñew fi di jafé di def ni di def na wuté nak ci na ñew leen tok fi ci seen bay sa dom ni teul nga nako he jugal fe ñi sey rek la no bayam ne la bal mu tok nga nako bu fi jollo kenn de ñoon sey rek la no wurnalé bu fété ni dé bu féké ni ndalé da fété ngay tay rek di massa lay tay rek bu ñu waxé nga ko kumba ma jé wo bokku lepp suñu doomi dinañ waxi lu ñu yegul dinañ defi lu ñu yegul té lo gis ci adina and prophète da ca gën ndax xamul nu ñu tago kumba nan boole suñu bop bu ken boole mal fi ñëk xam nga yaay diiw ñu ko dédét ñu ko fekk lu nga sey ci xam nga ba jeen diiw fekk lu nga sey ci di ngeen ñaar ñe tok fe seen kër ye nek fe ki yaay diiw ko jur ki ba jeen diiw ko jur da gis nga ko tay ñu ngi sey ci dëkk bi ci ay gor lan lo leen defal rek doyna len kumba del dug ci sa bokk yi fo dem mu diw xew ñepp bokk tok nga présenter ko ñoxu ko sagal ko tek ko fo xamni bo legge ci bure mom dong bu demel mu tek ko bay subhanallah di bodi nit ba mu xam ko ma diko sis ba mu xam ko nga bañ ko ba mu xam ko bo legge ci sibire lo meuna wax ci mom du ko gem ci ngamu bala nga ko am da ngay boole jikko ju rafet adna lodul nite ko xol amul am xel nga koy nite bu yagge rek xol dina walis ci ki ñaan fakul mur yalla may ñi wujje nañ bëggante ñi nga xamne dañu wañéku nek ci biir kër gi di rak jëkkeer nañ bëggante magi jëkkeer nañ bëggante kenn ku ci nek ni jël moromam def ko wétal bëgg sa jëkkeeri mak wañuul dara da ci kare rak nga bëgg ko wañuul dara ndax ku dem ba ya fi ci ñew lu jara fat li la bu len fekkon kenn ku ci nek am ci mom boromam jikko ju rafet ak definu rafet lu nu boole lu ne day dal di neex and ci la ju taqaq ak nu ciere mëna mel bu la la ñëwé rek man na leen boole ndax ci jëkko bu rafet ci xel mu rafet ci and bu rafet lepp ci la leen yalla wutele la la bu nu mën ci tënku bu ko defé bañante du fa am yalla su ko indi nak li nga xamni mo gën ci doomu adam muy xol bu rafet ak bu gënt bo digen na keur du tass gina borom fofu la bu fa jare rek du tass gina borom waye lu ñaaw bu jitto di wone kuy tiri lu mu laal mu yaqku lu mu laal mu taqsu sa dar lu bax do meuna boole dara ak dara ban boolo adina deggelante ba deggo rek fa ne do bo wax ka ben won bari xar duma tax ngeen te dom juma jurul bobo beugante da amul and bu rafet am xema mante am ba yalla def ma lol dong se fa mak bo amé jabar wagne ko bayiko fi muy ben ba muy ñaan ba muy ñet kenn won ci lor mom mu ñibi alakhirah bu fekkone ni bëggante amna fa ak yaatalante ak ngor ak xol ci adina ni daana am da nga ngenté dom jo juru ci do amé xam ngor rek nga koy def bo demé ba ci biir yalla suppi tam xel ñu ni diw mi dé ba mu juddo ba tay kenn gënu ko golé top na magam ji top na rakam ji bëggante won nañu ñoy and tol ñoy and wacc seeni jabar kenn musu leena xamé kon bu kenn genn kër gi biran kay muna mën ko bul xol sa jabar magi genn kër gi bëgg nañ sa yaay ci ñom bëggante seen biir kër kenn mo yor fuk kon wax ci muna amane ke damay déggu mag ñere ñu dal ni yott doomi bay jox kenn jël ñecce dess bu kenn kër ga du tass lolo taxon na kër du tass gi na borom waye légui bu ngeen na reya talante sax kenn départé fé jabaré ko ndaw ko mako mak ah diw mi ngay ri suni yow kilifa nga jabaré ke nak kenn du ko xol yenn beut ba li ngay def luma def ah dama gis kat seen jabar ji bu la rombé rek ngay bitir ñu ko ka kafa kena ko kay kay sa xel mu ñaaw nga jitté ya ñaaw ñort ya ñak sago ya tekke di dara waye nak lepp dañ la bëgg nga jikko leen ci rendé ba bo la gëkk ci biré lu baax du fa xat nu koy xey ubbi sa ben nopp du jor ma tekki ci jamon
1: l'RG FM
0: dag may door mo ni salam aleikum kër gi man kenn duma door dina dem sama yoon ni wërign ci top la nga mel and ak sa chamagne ak sa bay ba sa bay yablé ak sa nijaay mu ñi diw mi dé bimu fi joggé ba tay da bëgg yag ci fi ñu tollu ah yu fi doyna waar mu yegg borom kërëm ni ko é bu leen son jéggal na ko genn doom la am ak mom nak waye dama koy ndi bu ko defé bu né salam aleikum mun ko é diw ndax xamone na ligé jiri muna mun ko am ki ya ko mom ya ñi këndeem ci kër yow la ko tuddé wala diw muna mun sama rek nga ño bokk ndé ak bay ki yow la ko tuddé ndalel nan mako jangal ko digge jangal ko alcorane jangal ko mata jang ci jëm ci baax ndem ci ko jëlo fi may na ko batam bo legge dom dem mak fa mu defen day torox bu ko ñun ñepp ten gënu mu gor su joxub yonent di fa jatte ay bayam naw ko ay bajjanam naw ko takki jabar jot mu ñew di la ko yëgal yow ndey bo fa ñewé it lo fa tok tokum gatchal ndax la ko fogon amul da nga yaakaaroon dañ koy def mbabba daara togn door toñul door dañ ko def ku jul sa doom man ko rafetal borom xel ma rafet man na nu ne waaye yàlla sunu borom man na nu ne ñaan ñortu yi gi top ak ñaa jukko ba tax ñuy def yo xamne rafetul jekul nañ leen ko dello ginaaw da lay xata ci bammel rek ñaan ñort da lay xata ci bammel ñaaw jukko da lay xata ci bammel ñaawum xel da lay xata ci bammel la lay yaatal moy la ngay leble ci muy lu baax te bang koy leble da ko def ngir yalla bressi domi wut nga def ngir yalla da xamni kar kare mu jikan le pale pe mu je def nga bari yar ñep bëgg ñep bu guddu jossé sa ñep te neeg la ñu waxtane nu nga neeg yaay ju yam am jikko jo xamne nak rafetul jekul ba tax do dem neeg yaay ji bo legge ci sibire lu fa way tax yow la koy diw dela setan rek da dar lu sutti bo to geccela sax bala nga am la lu ngay dacc da fek nga am xal ba meuna jënd laal ko ñaan laal la mu bañ ay yow di dëssalo laalo mu ne wallahi dëssul ma dara defek ma ak laalu jup di dëssalo xoroma mu ne wallahi yalla xamna ko dëssul ma defek ma nga xoron tu bari sama doom ji day dama bëggul ngam kel dëssul ci sukkal may ma ma fa kel ko fo ndem bi na man day ci soba te gis wax sama doom de ko dal ala ci cera jek jeb bin doon ani tu mo rank dal dik ci yow te man na bañam sawla mi ñala ko xaj su jikko ju bon na ko xaj six go six na ko xaj ñakku yara la ko xaj amo jikko ju rafet dekk bi lo fi wax ñang ko don waxal dinañ ko deg ci sen nopp way dañ la jep ba dun na dingat mu gënal ko nit day am digo ju rafet muy goor di jigen mi ngi melni goor gi leng ci keur rek té dafa ni ñepp lañ ko bañ té kenn bañ mu jël ñaan jor tek jël ñaal ñaaw xalaat tek namuy defé ni nélay mel non la ñepp mel lolé lañ koy gëné ba kenn duko top ko nit ku mu nekk ni nité adina yag na lool way lu mu yag alakhira ko gëna yag ñam ñaan yalla leen boole buñu taggu amna ku leen ñett bokk neek bay mi ngi melni bokk fanante ni du way bari la bo genné gis lo momu ci bëggu xol biir ni mu xatte yalla mënon nako def mbalka mu réré no mbando doom yépp ñu juddo no yalla musul leen banu mag bor man na lu ko ne def way da ko def mu tuti taw judd ñaarel bi doom judd ñettel bi judd ciat judd lepp ndey di muñ te ku judd ku ne saf nga ko lu muy liggey ñom la koy boole bu ñaan waxi nopi ba kenn ni wone ni deug xaju len ci genn keuruk 25 min silve ku ne xiru sa morom aka tongo aka sera sa morom lu ñaaw sera sa morom lu bon ni par parlo ci ndey leen gën mom mi leen jur ndax yaatal na xolam ba jur ci juroom ñet mba fuk ak ben mba fuk top borom kërëm ci musta gantal jël lu neex borom keureum neex nako lu ko nakari mu bako perelul jox ndey perelul jox ken ndax amu ci sañ sañ ndax borom keureum waxu koko mu yor len ban ni wëreet ni deug ñeen di bañante ba mënu leena bok sax ñaari keur sakantuma ben kon sen baye nga xol kuni ëlëk bu suba diw mi de yene na ko nangam nga mu xoo deug amul
1: jant ba fm ci ñar fm lergue fm
0: kuy ram di la pap bu joge taxaw bot la la nga lebalon sa yaay da nga don fay sa yaay ca ba ngay gone mu dik ci yow nampal ak boot ak nax ak naxtaan boo demee ba di ko fàttaliko bi nga doonee am njëga maam di woo ñekku di ko tëggoo di fa gisub dënd foo dëkk kër jàmbur lay doon kersa ngay wee ba yemmal xiyaam waaye kenn safu kenn du la sax bir baye jam rek ngay def teet nak keur sa keur ma sa keur jeuker ana jamo jeuker du jeuker tuddu jeuker jik keur jik keur bo jude ci bir keur gi magga fi jik keur gi jik sey wajur am am bu rafet xam xam bu rafet nga jëm ko ande ak ñom ba yalla may la gan nga ñeeku dem sa keur ku bop bo dem no ni man na fa ne baye xey jël noy wuté alal noy def alal ci ngey wut tekk sey bok ci amago sodom amul tekk sey bok ci amo dara sodom amul dara assalamu alaykum mbok bi am do fofu gokh ci bopam lor na bopam assalamu alaykum mbok mi

tafla ci bopam tek la fo xamni say bokk musunu la fa tek mu bolé la ak say bokk lén rek dafa am ku ma sa joggé ci say bokk jëm ci Serigne Touba da na toroxna toroxna ba ci mam Cheikh Rafal han ba mu jëm ci ci Khadim Rasoul toroxna la lu wax kenen nonu waye bu paré dalay joxoñ all bu ni dandran ñu yubu sa ngaju bo nek kak ben yon bo lo wër la bo toroxé say bokk dinañ ko xam ci diir bu neew bo toroxul say bokk dinañ ko xam ci diir bu neew tay mbokk mo am ak fo am ak fo amé mbokk ak kula bu ko ñi ñepp ya leen di yim lu ngi bëgg la nga leen di defal sa soxla wo ci la ñu bëgg ñom dara ko seññu mam mam Cheikh Rafal ngi kum bokkal dem ndjare defal na lo xamni mëno ko am su soxla wul ci li nga am dara lolu am de seigne daru assa ngi ni kum bokkal mam dem ndjare lo bëgg defal na la ko sagal leen yëkëti leen sang leen wagne ko yëkëti leen ba ci kaw mo leen fu set tegg leen fu set sa la nga am yow dara la ci soxlu wu te ci dul kenn bo dul kenn te seen mbam da ko do tawer ba ma ni yag ni yangar ñepp xacca seen adama geey gi cheikh bo filim serigne touba defal na ko ko bokkum te ba mu ñew serigne touba da ngeen wa ton wacc ni toxna ñu toro yim ci serigne touba di toro ñax ko romb sax day dal di naat bu doon xaxam ni amal lu kenn jariñ sax day dal di naat xaxam la wax bu doon ñu takit day dal di naat te serigne touba la jëm lo romb mu naat ci munaza ñoro buntu xalib ci ragal yalla xalib ci rasul rek li ci xadim al mustafa la domam joxon deug seigne abdallah dang koy wolu gem ko fonk ko bu ko dewe bu elege lu la bëgg jaaxal lu na fek seigne touba jaar na ci kawam bu yaa mo xat ci ñepp ñepp xat ci mom ñepp xat ci Seigne Touba xat ci kenn dekk baangi ni amna ño xamne dañu bañ metti ko ci delek seen mbibbi aduma sax duñ ko fi julli dabi ne la noy wagn ñukuy defalat occas seen bi jang tepp ndax lañu amone indale wuñ ko fi ca tay ji ma su mbar liñ fi amé defé na né buñ ko ñaké doot ñu ko amaat fénéne mu taal liñ ni won Serigne Touba di manam ndex ku dem duy ku soobu ni mes bu génné xam boromam ñi soobu bari na du jeex xamu ñu seen borom way yalla ngi leen di won seen borom bañ metti ci diko sédélek seen ñu dañ ñëw nek ci dëkk jambo borom musula la dël kër ba laacc li ñaari dël borom musula la dël place ba ma laacc li ñaari dël tay nga retourner borom ne day défaratu dëkk nga ni ko du fi amé ya ñëmé yalla do dañ koy indi tax sey ci xottu sax nga ko defoon laacc sa mbokk ba gis ko wëru ci mom fekko mu yar dawa nga am fi ñaar yaat rek gan gu ñu nga man ko teral santato yalla xanaay xaram ya bon illa mi ñu ri ki ma na limu doon da tax ma musa ñu won baq baangi kën tereewul ku bëgg tax

0: ku bëgg tax ku yabu bañ ñun ñi gëm dañuy taxé day batu dëgg
1: jantube fm ci ñare fm lergue fm
0: assalamu alaykum serigne touba télal na la ba ngeerum billahi wallahi wa ta'ala amul ci saka non non le ko sédélé jëlu ko jall rek di xaar doom wala muy xaar keneen dédé batin la koy sédélé kun fa yakko do ko jox ba paré tek ko ko mu tek ko diko sédélé ku ne am nga ci wal ba def li ya police sa morom yalla nu yalla fayal serigne touba du nu mom bu defrul won ginaaw kon musiba kon ci kiffer la nuy dé te xamna nu ngui koy moyto ñu ngi ni rek fessel ba nga ci rek ñu koy jënd jigen ñi diw waxon toy ne xamewula bay xamewula no ñeku tok di am teranga bu lay jëkkeer joxe am nga bu lay juxul am nga bo xey ci marché bo tok jaay mu jar tay nga ñeku li xeb ba ngay xal ba nga na li ñu def war ñu ko wona def seigne touba nga wax na ko waro wona def li du yeen ak seigne mounta khalé seigne bamba def lu ñu def touba amul dom ju mu jur amul seut amul kenn ku seigne touba jëflo boko jëful do ko fekke seigne touba mo jëflu seutam bi nga xamni moko wutu gestu wa ke cheikh rafal jëflu da nañ fi yag lool dara nga ji ñu nekk ak nit ñi bax gi ñu nekk ak nit ñi xana yak jël na gan sar xol daw seet ni danum neew fatu wessu ba ni ci biel meng yarul leen xadi musul la nga fi am li ku mer geddal ku mer rek na nga genn may na la wer un mois nga def ko al bu na jël ci wul nga indi sa bop te bo ñewé da nga yaxaw yuuxu dafa lu la neex balay sa lo def ay ba ki dem rek la université bi wax la ci lu bax sa sa yeb genn toilette ku ne war auto bu rafet no ñeeku ñew fekk ci leen fi nga jaaxali ñep moy fi nga jëlé talibé yu ñak yek yu ñakul yi kenn xamé wu leen lo doon terele sa bokk yu bax yi nga terele leen diwo fi man ca bu ñu xexé bu ñuy dem yindi la sey dal desa nga man fi ki fi man seigne touba ko fi dem te dunya wala fi ki fi man seigne bamba ko fi dem kenn du dem ci kër jamul manu njabota mënta ne cheikh mamadou mustapha fi ñëk tek ci rakam ju baax jëm cheikh mamadou fadal tek ci rakam ju bax ja muy serigne abdullah tek ci rakam ju bax ja muy serigne saliw tek ci serigne abdou khadir ta lu ci ne rek da and ak barke kifu nu maru nu rafle won serigne bi xolat dekk bi mu xawal lendem ca borom waxon nani touba dina dem ba bi lendemu wax set bu amé bu lampe yi takke nga for puso bu lampe yi takke nga for puso dekk bu ko gëna leer gisumu dekk bu ko gëna am njambar gisumu ku ko puyeur mande gisumu ko ñeppay daw di rotum guddi ah da ngeen yaakar ni yebi ci beccëk bi rek leer ñi rotum guddi du jeex du xaj bo taxawon ci tele yi genn kon nga xam serigne bamba bokku lu ko yalla bi balay jeubul serigne mbak mak serigne ba serigne mbak serigne ko balay jeubul serigne ball ci wallahi jeubul serigne mbak mara xol do fak xol do om bon koy bes assalamu alaykum mbokum kon adina ñe ak la demé nañu sant señ touba buñ top señ bi ci ciun waxna dëkk dañu man damay sant ak cient la yor moy sant señ tali lolé mu wax waxna dëkk alhamdu ak cient lillahi ñel na yalla ni santante len ci sen biir ma doli len kon baara ak maram don waxon deug la cheikh diop ñu ngi lay nuyu dela ñaanal yalla yalla na la yalla may jam muy cheikh diop ñi ma jël ci won ci otom fi ci radio bi am ci mam soxo ñew jël ci ma ba yobuma sama kër kon señ cheikh ñu ngi lay ciar dela ñaanal yalla dañ yalla guddal sofa ndax bëgg yëg koy fay té dara taxul nga bëgguma Seigne Touba rek tax na ko lu tolo ci man dara ñu boole ko ciar bu bari kon ma nga lay ñaanal Diop yalla na la yalla jappalé nga tok ci dëkk bi nga genn fo mëna né rek la Cheikh Diop mbaay ñewon xéewal mom fo dem mëna la ñassaw top la muy xewaluk serigne salim mbacke waye nak kuy bax yalla la gën ño bok cheikh al khadim ngeen di nu titero opp nu talibé pop tabarakallah ma sha allah di nu
1: tiantibe fm tiñere fm lergue fm
0: lepp lu ñuy wax soxna leen kenn ku ci tok bu heure bi nga téléphoné rek bëgg serigne bamba tax ciet ko xébu gis bëgg dégg bëgg min bañ bay ñu Serigne Touba defar non mi ngeen nu déggé nak bëgg nu nonu lañ leen bëgg ndax borom ciéré bu mo nga rafeté rek moy woyam bu laalo rek bu sofé bu soful ñepp bëgg ko après rek ñu fa dess waye bu laalo nay tok ci kër go xamné nawes na borom kër ga ñun nak bu koy téral nit té lan koy téralé nga yëkëti ko jox diko jox ci yene ko ko lol xamane ko ko doom warna mana bax ab seetu warna mana bax ñepp warna no mana bax ay talibé warna no bax señ cheikh ci bobu la deggul tank motax amul kenn ku bor yalla nu yalla may jam yalla nu yalla may fannu ku degg wer gi yaram ku wop yalla la yalla fay ba nga wer ku jaq yalla na nga jaq ku jaq yalla na la yalla dindi sa jaq njaq rek ku am teranga yalla nako yalla yok ku wéré di yalla na nga wér ñi ci biir kasso yi ak ñi ci biir ñi ci biir njaq re yi yalla na leen yalla may ñu genn jamm ba delu ci seen ko seeni wajju yi ci biir hôpital yi yal na leen yàlla may dund ba nu dellu ci seenu njaboot. Yal na nu mucc, yal na nu wér, yal na nu am lu baax. Waaye suñu bëgg Serigne Touba yal na yokk, suñu am Serigne Touba yal na yokk. Mbakk yàlla bu nu gis kenn ku dul yow. Serigne Touba nu ngi ñaan yàlla na noonu la yàlla fayal. Jaaxalewunu jàqunu lu nu dal ñoo ko teg suñu bopp ci yaa ngi koy dindi. Ndax sa njaboot mat nanu lépp, mat nanu fépp, man nanu ñëpp. Kon yàlla na yàlla nangum ñaan. Serigne Cheikh Aliou yàlla bàyyi la fi guddal soofan ak sa njaboot ak say rak. Serigne Saliou nu ngi lay ñaanal balay sa mu Serigne Aliou Mbacké yàlla may ko dund ba magam dii li mu bëgg ci moom mu def ko. Yermat rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad. Yal nañu yàlla may ñu teewaat ko ay dimanche.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Djaplante ak Wolente gu andak yakar.
3: Assalamualaikum mbokki julliti, assalamualaikum mbokki talibé yi. Ñi ngi leen di ziar bu baaxa baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi. Di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mbaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel. Mbokki Nongoli Mustapha Koli mo nekk ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñu koy wax Serigne Modou Fay Baye Fall. Serigne Modou Fay Baye Fall nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamné né modi walu fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew légui ci kanam ñu joxe rek li nga xamné modi localité am fi mu dëkke adresse am Serigne Modou Fay Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla wo ko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di Serigne Modou Fay Baye Fall mu and ak ñi nga xamne ño di mbokk julite ak talibé yi
4: wa Serigne Mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax unsu billahi minas shaitan rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi déglu di ñaanal ñepp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama Serigne Mourla Fall mu Serigne Cheikh Modou Mbenda Fall di ziaré wat ñepp Serigne Mustapha
3: jërëjëf Serigne Modou Fay Baye Fall mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dinañ ci waxtaan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ñi diko ciow diko wax ñi bëggona xam Serigne Modou Fay Baye Fall yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
4: wa Serigne Mustapha li nga wax dëgg la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yagg ak nit ñi la té ni yalla bindé doomu aram yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap rab lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duguna lay def ba xamé né rap duguna ko ak nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañoo jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoyu bokkuñu légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokkewul légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara fajé ci bopam wala lan la wara jélé ci bopam comme rap légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap légui nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju la rabu ciosan légui ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamné mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko légui nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rap da koy yakal wala nit ki naan rap dama yakal lolu moy waral lolu nim la yakale nak moy tay rabbi lam daan sekk ak sa wajur diko ar yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jeufandiku di fajj ay nit wala mu ci jeufandiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi légui nak bu la topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def té amo sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mën di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nekk fièvre tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbirie doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jeufandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolou moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defo ko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolou duko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem banan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolou mais du lo xamanteni sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mu lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkër manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bëri wayé pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bëri bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bëri commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jek jek dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñen ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki manam ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legi nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def lolu dafa am lu waral ñu la koy def ni ñu dekk ak yow ci kër ga wala ni ñu dekk ak yow te xamoko wala niñ la topé te xamoko moy waral ñu lay def lolu ndax tay nit man na la liggey pour yakal la ci liggey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggey pour def la febar wala nit liggey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolu manam tay bo warno xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rab day dugg sa digënté ak lolu man na sax won sarax me do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeye wala manam sa xel du ci nek legi nak lolu dina la ar ci lolu mais day baye ci yow toke toke jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak legi nak bo degge ñu ne diw dafa tejju legi nak tejju yoyu man na nek rap legi bu nekké rap nak tejju bobu day toke ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolu bu dajalewé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir legi nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lu la gal encore nga def lenen rap yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak di la ar ci côté bob ba rap bi dout la meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dou la meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba paré di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi di ngoy man di moytu bu douto fa meuna jaarol douto ko meuna def rap yoy day faral di def nonou legui motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xolala ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy kris yaangi deg wala muy manam di febar yenn febar yo xamanteni febar yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit neeku ñok yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rap do man na ca soso rap bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rap lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rap yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beurep bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
2: ah bon
4: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ ko def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
2: diggu njolor moy lan
4: nga manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waru di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaar def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñi wax ay diabète yoy yep rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé febar bi la dal febar la légui nak lolu rap man na fa sukkandiku def la ko légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bi yépp té do wër day fék ñu xam la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré do nga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok lolou def ko legui nak bokoy fajj te xamo luy dindi lolou wala xamo luy waral lolou manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
5: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 400 78 05 52 76 478 05 52. Légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga numuy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mo ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
4: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mou lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutit yi sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rap mo koy def manam faru rap nak ajuul ci rabu ciosan ajuul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rap man na la gis comme jigen rap man na ko

0: de kono nan ti akunu ti genu fu de hrotun uskat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen ñu fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.